0: Mina imzuzu libumbeni hora lesibili emsakazweni uKhozi FM. Khozi FM luhamba phambili njengamanje ngithi ihamba phi inqole masondo sondo 0860002437. Ngizwe ukuthi ngabe ubani umshayele ngimthola ngalesikhathi ubani osemgwaqweni ngize nanokuthi izibizona izinsizwa ofisa ukuyithatha ke namhlanje. Awalethi lokugcina leli awalempolompolo uKhozi sawubona.
1: Yeah, bangibona lokho ngilangile ngithola.
0: Uyaphila?
1: Yaphi.
0: Umshayeli wempolompolo?
1: Hayi, ngiyena ngakhonza.
0: Lutho baba. 0860002437. Ukhoze sawubona? Sawubona.
2: Shandu mkhulu njani?
0: Siyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila ndo.
0: Yebo baba.
2: Matohoza ishilo.
0: Yebo.
2: Angikho ke kuyona weShandu ngenxa ukuthi ise workshop mfowethu.
0: Mhm.
2: Ya, kodwa nje ngicela ukuthatha insizwa ke.
0: Okay.
2: Ngithatha ikhalathi umfowethu. Ngithathe usibalo amajita lapha eNkwezela, ngithathe Jomba Celestial, ngithathe umthatha oza ngokhalo lapha umfowethu umthwa, baba wadeni ngithathe uNtombi Zedishu. Ngithathe umfana wami lapho uzimisele osebenza lapha ba WTP World. Ibe sengithatha nje zonke izinsizwa ezisemgwaqweni omfokaphoswa la engisebenza nabo-BNB. Ngithatha umfoka Ngcuko umntu, ngithathe uMdumisini, umfoka Dlamini, ngithathe uDisemba. Ngithi nje bonke abantu enhlalo sezansi insizwa zakwaStola lapho umfoka Mjwaha umzwandile ngibathatha nomfoka Majola bonke nje. Ungabopha ngaphandele nje, ngiyabonga Shanda.
0: Asibonge.
2: Amen.
0: Danko, Khozi sawubona.
3: Mambatha.
0: Sawubona kunjani?
3: Ah, sikhona njani.
0: Ngikhona nami, uhamba phi?
3: Ah, shipolopolo, uthi chintele kanya.
0: Ngiyabonga.
3: Khona la yaphuma la sechuloni igabi ibitha amadlebe manje ibheyi, ibithatha amabombo wabhekisa ngapha eMidlibeck.
0: Iphuma nje khona manje?
3: Iyaphuma nje manje isegetini nje, iyaphuma nje ngamanje nje, hayi hayi nami ngiyayenza ukuthi hayi sengiyayikhipha-ke.
0: Uyayikhipha-ke manje, hayi uhambe kahle.
3: Ngikhuphula amandla, hayi ke ngibabize nje, ke ngiyibize nje insizo nje e-drive ama-truck bafowethu. Ngikhale nje laphayana ezizweni ezingifollowayo lapha ku-TikTok wami laphayana, insizwa nentokazi lapha, ngiyakhuthaza laphayana wena Mambatha. Manje abafuthi bajike benze kuba ngathi ngiyaqala, angiqashi, anginayo ikhampani, ngiyasebenza ngodrive. Ngiyakhuthaza nje ukuthi abafowethu nodadewethu abenza ama-code 14, kuyaphileka la kwa-code 14 lana, emathagini kuyaphileka, kumnandi, uyakheka umuzi, indoda iyaganwa. Uma umuntu esifazane uyayithenga imoto, uphila kamnandi nje ukuthi icofucofu. Abangena abafowethu ema-driving school bethatha ama-14. Bese ngithi nje ngithi kufahlafahle ezizweni. Ngale ngozalo lami laphana ikhuzi uDoli Phathini, bese ngibize laphana toll free nombolo yamahhala, bese ngibize lapho ubaba uJomba nobaba uMthakathi, bese ngibize laphana ubaba uMahlangu ubize uHaplock, bese ngibize uMashanto wakwaZwane uSanelo wakwaSithole, bese ngize la esizweni saseDP World, uThabani wakwaMabatho lapho eloscope engonyameni, uGule, uGule omhlophe wasefosolathi, khona nogulo omnyama, awu ngiyabiza izinsizwa zonke. Bese kuba usiyayiqala seyiketa, umfana walapha ebhekile emangane, nomnyane ngomzimba, uklini umfana wakhona. Hayi uyayibamba la mjiti iwashing, akuyayithanda iwashing. Bese ngithi nje lapha uMfumzeni wakaDladla, uMzwandile wamazibu kumabhaqabezi, nawo wonke nje lezi zinsizwa e-driver ama-truck zasesitulwane, bese kube iy'nsizwa zalapha kwaBenco, lapha kwaBotari, nazasewinbank, nezasezankele lapho o-TV. Bese ngithi uKhetho umfo kaMzobe lapha eKenland. Bese ngithi nje wonke kumuntu owazi umgabadeli wepiano bafowethu, umgabadeli wepiano nimfollowe, nimsupporte, nimlalele nomculo wakhe. Ngiyawushaya umculo, ngishaya nenkosi phakathi. Angibonge Mambatha. Danko.
0: Bogabini uhambe kahle, shelo ukucophelela. Danko. Solomoye futhi uKhozi sawubona.
4: Sawubona Malanda.
0: Kunjani?
4: Ngiyabonga mthaphila manje njalo.
0: Ngiyaphila nami.
4: Hayi mthaphila, ubona ukukhuluma nobona abantu bekhothe ngizweni.
0: Yebo.
4: Osebenza ngathi inene.
0: Mhm.
4: Hayi ngena bese mina. Ngicela ukubiza insizwa. Eh manje la bashaya le ngicela lapha ke ayi ke. Wa mwele upeki waka upeki waka spiria waka sikorea wase nye kwa FNL usbo ukrisu msome ama mwonge ama shaiwa FNL wase nye kwa tiraro nguze urei nome wase nye kwa rikremu mbuze unkana ubo ngani kuskotu ubo kakuru maelota mba kakura kutu
0: Ngibonga mina uhambe kahle shalo ngicophelele.
4: Ah,
0: Janko mlalelo Khozi FM saqhubeka ngiyabuza ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo ngabe ukuphi umshayeli wami yayithatha ke incingo la ku 086 000 2437 086 000 2437 ngabe ukuphi khona wena nendawo sibona ukuthi ubani umunye simtholayo Khozi sawubona.
5: Ngiyanambana.
0: Ngiyaphila kunjani?
5: Kulekile, kulekile nathi.
0: Ngiyaphila.
5: Ebusuku, uma uzokhulumayo.
0: Yep.
5: Yes, imbolomboli isuka la, bathi kusemole eMorin Square.
0: Yeah.
5: Ibheka nje khona la, Deepwell, la eCenturion.
0: Oh, okay.
5: Nkosi yami, angikhulekele nami kubafowethu abakhona, abagijima busuku nemini. Wo wonke umuntu othrike imbolomboli njalo, haleluya. Drive kahle ebusuku. Umuntu mazi ukuthonga vela lale angaphoko
0: bayibeke eceleni
5: ayibeke eceleni yabona manje sikhathe ukulana vele lesikhathi lezi zokulala
0: lala njani semsebenzini mele ujwayele ukuthi ulala nini mase usebenza uyasebenza
5: ngeke phela izakubulala lento
0: yebo yebo
5: izakubulala siphubeke thina siyaphambili lesilalayo
0: ngiyayithanda ke le
5: bayihlula nje pake eceleni noma wehle nje uhlawu moya 2 minutes 3 minutes iyaphela lento lomthakathi uyaphela khubile nendlela
0: kunjani
5: ndaba phepha bafowethu asibonge
0: Qhela phambili ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo ngabe kuphi wemshayeli
6: ihamba phi inqola emasondo sondo
0: ukhoze sawubona Unjani? Ngiyiphilela nami ubane ngikhuluma naye.
7: Ukhuluma noShawisho ngalo WhatsApp.
0: Mhm.
7: Hayi, ngizodela. Efesti. Richard. Sesemokhede. Ngiyenzela apha. Ukuba phambi kwakho.
0: Sahambeka Kulungile siyabonga. Solomonye futhi hamba phi inqola emasondo sondo. Ukhoze sawubona. Okay, uyasinqamukela lo zama umunye line. Ukhoze. Unjani?
8: Ngiyaphila sikunjani?
0: Oh pu ekugcineni kuze ke umuntu esifazane ngiyaphila unjani? Alright God. Ngiyirights mina.
8: Ngiyaphila kusempumalanga, thank you khona manje ngiseduva pa station. Ngitsize kubo bonke abasebenzi basemona logistics abaselayinini abangaphakathi ephower.
0: Ah, siyabonga. Yazi ukuthi
8: kunabena abaqedwe umthongo, khulumayi ngansilo akantsangaze eyiphuthweni esiqedini sasendletseni. Ngiyanthanda abasebenzi bempolombolo.
0: Pu pu pu pu. Siyabonga.
8: Siyabonga sana.
0: Ubone nangelinye ilanga, bye. Ayo ngitezifuna 086 000 2437 ngabe ihamba phi inqola emasondo sondo
6: ihamba phi inqola emasondo sondo
0: u Ukhosi sawubona. Hello.
9: Mailonga.
0: Sawubona kunjani?
9: Ngiyaphila wena kunjani?
0: Ngiyaphila nami.
9: Hayi ngiyaphila. Ukhuluma nomenzi wamazibuka ekhaya kulapha eThindo.
0: Mhm.
9: Yeah, hayi. Ilele nje la ithugela nje ngamanje ziyalala ke zami nobuzana no Chen. Ngiyalala agijima ubusuku bonke. Engibiza nje zonke insizo zalapha kwa-Green Carrier selele kuwo wonke amajarithi. Ngicabanga ukuthi iningi lele lapha e-Harrismith. Nezinye-ke nje lele mhlawumbe ecabanga ukuthi zisethekwini. Bese ngibiza ikhethela ngifundise lolo uTap-Tap wakandaba ulapha eThekwini. Hhayi ngithi kwande ndaba mkhulu. Ngibiza insizo zalapha e-Windbank. Ngibiza uSiphamandla umfoka Mazibuko. Ngibiza umlephisi umfoka Mahlaba bathi umaqhoboza bamaziyo. Moses umfoka Mabizele walapha ngakithi eThindwa. Uzekisho umfoka Maphalala wakhona lapha ngakithi eThindwa. Ngibize zonke nje zakwaZankeli. Ngibize zonke zakwaBenko. Ngibize umachance umfoka Zwane. Ngibize ubabomkhize ekhalathi odonsa lapha kwa-WBG. Nazo zonke le nje insizo zisemgaqweni engizaziyo nengingazazi. Ngithi ayiphile. Ngiyabonga Mayilonda lomlando ohlelo lwakho.
0: Ah, ngiyabonga kakhulu.
9: Awuzwayo.
0: Danko ushayile nje ngokucophelela siyabonga. 15 minutes after 2 isikhathi sethu njengamanje sethu kuyala engomeni umzabalazo bathi umkhomazi ogcwala ngomoya. Masibuya kule ngoba ngiyaqhubeka ke nazo incingo. Mhlasimbe uyafisa nje nakuthumela ivoice notes thatha bambalwa 0791639874.

0: siyanthanda abashayeli bempolompolo. Nishayele ngokucophelela.
1: Kumina nanguzela kuleya ntombi, kuthi basahle nibahle kusibaya.

0: usukaphi uyapi wenziswa ihamba phi inqole masondo sondo
1: 0862437 siyaqhubeka nazo incingo khumbula ungayithumela voice note yakho nawe ngoba uyazi ukuthi ke ziningi baningi abantu abangenayo la encingweni kodwa mangabe ukuthi umshayelo wempolopolo yabo sakungeneki noma ucabanga ukuthi ngeke ngeneke 0791639874 ube ukwazi ukuthi ke uzame ngala kodwa ke ngiqhubeke futhi ke sithathe omunye simtholayo cause sawubona
2: uRonda
1: molo
2: unjani?
1: Ngiyaphila kunjani?
2: Ngiyaphila. Ukhuluma nogetho wakamalisha ezingolweni.
1: Yebo.
2: Ngilana sengiyangena nje manje eJoburg ngisuka eThekwini.
1: Ah, suke ngasikhatsini?
2: Ngisuke ngabo 7.
1: Ah, sophushile.
2: Hayi kufana kufana. Ngicela ukuthatha abawu 4.
1: Okay.
2: Ngicela ukuthatha uma wengane yami uSthoko Bhengu waseMtuba. Kichathe ngani yami uyamukela. Kichathe sibonga konke. Ngizethatha unkedama wakacele, ngithathe bonke abakamalishe ezingolweni bese ngithathe bonke abaserenke asezingolweni ukhetholo erenke eshashana makhumbi bedume ngomadevu. Ngiyabonga.
1: Unengane yodwa yini wekhetho?
2: Zuthu.
1: Uyamukela nosibonga.
2: Uyamukela nesibongo.
1: All right.
2: Okay. Ngiyabonga ke Londa.
1: Kulukile bye. Sithole buye futhi la line 2 cause sawubona.
3: Eyo sawubona futhi Londa.
1: Unjani?
3: Ngiyaphila unjani mama?
1: Ngiyaphila.
3: We so ukhetha isikatana ke manje isidwedwe.
1: Mhm.
3: Ehhe ngizwa ngathi uguli mama ngiyangala ipulukwayo.
1: Yes.
3: Ngazi ngajabula ukungena ekhozini for the first time.
1: Pu.
3: Ngibonga kanjani. Ake ngithathe izinsizo engisebenza nazo ngapha kwaPlimax. Ngithathe nje ubaba uMtsibi. Ngiphinde ngithathe ubaba uNhlaphu. Ngiphinde ngithathe uRadipere. Hayi baningi mani ngizobakhumbula abanye ngelila ngiyabonga nje ukuba sekhozini ngijabule kakhulu.
1: Ah ushayele ngokucophelela uyezwa.
3: Ngiyabonga mama.
1: Uphephe nje ukhozi sawubona.
4: Hello Jamaizonda.
1: Molo.
4: Naphila sasa.
1: Ngiyaphila mina wena unjani?
4: Ah ngiyaphila kuba ngithola ithemba lokumboya sakini phansi ekugcina kuphuzi.
1: Ehhe.
4: Ngikwene ukubiza nje abambala. Ngiyakukho lo mbuka. Suka eThekwini ngiya eGoli ngila eWadi.
1: Okay, ungabathatha.
4: Ngiqale khona kuyona i-company yomle ngizonza phasuka iGivela Fridge. Ngithi ngiphilisa lapha ngiqale ngokwazi umfoka ingcongo. Ngize ngonkosi umfoka Dlamini ngize ngosiphuze uMabhega umfoka Dlamini. Ngekusiphilisa. Ngidlule nje kokwenza ngasumthas ngithatha usibalo wami lapha umsongelwa ngiye ngisapora misi ngithatha usibalo wami ulombe ngibuye lapho ngize ka-Green Road ukhona lapho umshala wami usithube umfokambanja ukhona umza wami lapha umvele umfokamndane ukhona uqu umfokamngoli ngibuye ngize lapha kwibet ukhona uzolani once manje ukhona uwili ngokuhamba nje ngithi ngibonge ke mayilonda nansi into yakho
1: hey kubonga mina shayela ucophelele yes
4: Siyabonga.
1: Saqhubeka nazo nje incingo. Ngiyabuza ukuthi ngabe ihamba phi inqola emasondo sonda. Senze kanje bese siyaqhubeka.
5: Ohlelweni lwanamuhla luwe powerful

0: bambelela qhawe. Inkonzo yanamuhle kuseni siphathelwe uApostle RSB Khuzwayo webandla iHoly Ghost Revival Center International ePingo Hills.
1: Ibingelele balaleli wendle igama lenkosu Jesu. Namhlanje ngibonga ukuba nophindi PXeni kulohlelo lolibo oluqala. Namhlanje na ngifuna ke sithathe izwi lenkosu kafishane encwadini kaMatthew chapter 8 verse 1 to 2. La khona iBhayibheli Jesu wehle entabeni. Lithi iBhayibheli mayefika ezansi ixuku zonke zambunganyela. Uqhamuka umuntu othile nochoko ukuthi mawuthanda uwaphasa ngamadolo mawuthanda ukangihlambulula. UJesu engakhiphi izwi ubeka isandla kuye uthi ngiyathanda. Ngifuna ukwazi ukuthi uJesu unothando olukhulu ngempilo yomuntu. Lithi engakakhulumi wayesesibekile isandla sakhe phezu kwanochoko. Lithi wathi ngiyathanda hlambuluka. Kuthiwa masinyane uchoko lwasuka kuye. Mlalelo othandekayo angaziphi inkinga obhekene nayo. Kodwa uJesu uyathanda ukukusiza kuleyo mpilo kulonkinga obhekene nayo. Lithi iBhayibheli uJesu wathi hlambuluka, wasehlambuluka masinyane umuntu wayenochoko. Uchoko ke alisona isifo esithile kodwa yizo zonke izifo ezithathelanayo nezifo ezingalapheki. Zazibizwa ngalezo zikhathi uchoko, zonke lezo zifo ezingalapheki izifo ezingalapheki nezithathelanayo. Umuntu mayisa nalolo sifo kuthi uchoko wayisuswa phakathi kwabantu wayohlaliswa ngaphandle aphi ukudla ngothingo noma ngothi ungabe khona into osondela kuye ngoba wayememeza mawusondela kuye athi ngincolile ngincolile bese uyasuka kuleyo ndlela. So kodwa lithi ke iBhayibheli umpriesti wayethi mayebona ukuthi lo muntu unochoko amemezele ukuthi lo unochoko bese yasuswa emphakathini. Mthaka baba engathi lesi sifo sinochoko sifana nalesi sifo kuthiwa isono. Mase sifikile kumuntu siyamaza ukuthi simhlukanise nabazali bakhe. Umthola umntwana esehlele emgwaqweni kubuswe ekhaya ngoba khona lento engenile kuye yamhlukanisa nomphakathi. Noma ngabe uyathanda ukumbuyisa kodwa abuye sabuya lo muntu ngenxa yokuthi khona into engene kuye. Mthaka baba kodwa uJesu noma ngabe uphumile ekhaya wahlala emgwaqweni noma waphuma ekhaya waduka wangabusabuye ekhaya kodwa uJesu namhlanje ufikile kulomsakazo ukhozi. Lithi iBhayibheli uJesu ngiyathanda hlambuluka kulolo choko olukhungethe lokuba uhlukane nabazali bakho. Lolo choko olukhungethe lozidakamizwa uthi uJesu hlambuluka namhlanje ubuye ekhaya. Uyakuthanda uJesu. Ngithanda lelizwi lengxenye ethi uJesu ewathi ngiyathanda. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena uphile. Kuyintando kaNkulunkulu ukuthi wena uhlambuluke. Ngoba ke lesisifo kuthiwa isono noma sihlambula ngeyisophu kwakuyinsiphe namandla kulezo sikhathi kodwa noma ungageza ngayo awukwazi ukuhlambuluka. Igazi likaJesu kuphela elinamandla okususa isono somuntu. Igazi likaJesu kuphela uma ukholwa kuye nje kuphela enhlizweni yakho uvuma ngomlomo lithi iBhayibheli uyakusindiswa. Khuleka nawe namhlanje ekuseni ngithi hlambuluka, hlambuluka kulolo choko olukhungethe. Alunamahloni uchoko ukuthi lingena kubantu bebizwa ngobusisiwe baphenduka iqalekiswa. Alinamahloni uchoko abantu abawovusa umuzi babhidliza imizi masekungenile uchoko. Alinamahloni lingena ngisho emakhosini, lungene ezinduneni, lungene ngisho kubantu abashumayelayo kuthiwa kunendoda enamandla kuthi unamani. Kodwa ke noma kunjalo leyo ndoda leyo yayinochoko ekuthiwa yahlanjululwa umprofeti u-Elisha. Khona inkosi eyinamandla kuthiwa uZiya. Kodwa noma eyinamandla enjalo kwavela uchoke obuzini lwayo. Yahlukaniswa nomndeni wayo. Yasuswa esihlalweni sokubusa. Awupheke lesi sifo. Awupheke lolu choko olukwazi ukudimotha abantu. Lubehlisa abantu. Uhlelu ne-ofisi lakho ngenxa yochoko lukuwe. Udinga siwuxoshwe emsebenzini. Ngenxa yalesi sifo esimbi kangaka. Sifo esimbi esiwuchoko. Singena ngisho emakhosini. Singena ngisho enduneni. Singena ngisho kubashumayeli. uma unochoko nje udinga igazi ka Jesu he kuye uye noma umuphi umuntu athi uzokusiza ngabe uyakhohlisa udinga igazi ka Jesu ulu Jesu ngiyathanda hlambuluka ngiyathanda hlambuluka namhlanje uthi uJesu uyathanda hlambuluka ngiyakhuleka na umntaka bam uthi ngifuna ukuhlambuluka manje ngifuna uJesu angithinte nginesifo singalapheki nangu uJesu ekuthinta baba ngiyathandaza nangumlaleli esalalele ngithi makahlambuluke ngegama lika Jesu makahlambuluke kuloso sifo esimkhungethe makahlambuluke kulolo choko olumbambile ngegama lika Jesu ngiyabonga uthi uyahlambuluka ngokholwa ongilalele njengamanje noma ngabe ungilalele ebhasi eteksi noma ungilalele ekhaya noma ungilalele through cellphone noma ngabe ukuphesha kwelwandla ukhoze ufinyelela khona usiyahlambuluka njengamanje uthi Jesu ngiyathanda hlambuluka hlambuluka manje ngegama lika Jesu wase Nazareth. Ngiyabonga. Thank you.

0: Ngomnandi kakhulu ka Tyra Kid umfana wakhona la KZN kodwa sehambe umhlaba u international Tyra Kid no China Kid bethi ke strong bambe strong okwamanje kanti sike sathola ke lady umasekhe sinikeze mnandi ingoma uthini la omunye uthi hashtag ukhozi breakfast mina ngiyalala kubo kwa mem angisacashi angisifunanga nje inkinga zokuloko ngicasha ngoba hey ziyakhala la ngaphandle kusho usandile wakwa manyoni basakazi bami ngisaba kabi kuyolala kubo kwa ntombi ngcono ukuvakasha yona kimi ngacishe ngahlelwa isehlo ngomunye unyaka kubuya indoda ebusuku silele iyiphoyisa ngasola indawo yokucasha umxolisi kwazangubo ake sibheke mfethu ukuthi bathina
1: ba ake sibathatha ababili abathathu bakithi 0860002437 wena ke kulo muntu obambisene naye kwezothando asishuma uganile ukuthi uganiwe cha sisho laba babambisene nje kwezothando la kusakhona uyabo ukuthi mhlawumbe khona la nisaya khona se uqomile omunye washela waqoma omunye waqonywa omunye kanjalo uyalala yini kulo kubo endlini lo muntu loyo obambisana kwezothando okanye sikhona isigemegeme sakho sawehlela sabona bhuti kunjani
2: ngiyaphila
1: siyavunga nathi mfowethu
2: wesimtho kushuthi uma kuqeda thina abalaleli sekuzongena nina basakazi kuzoqala umroza bese kuzokulalisa ngoba ngiyamangala ukuthi bathuliswe yini kanje
3: ayeni nje
0: inyanga yeni majota
3: sina silalele siyaniseka
1: khuleka baf iyeza inyanga yabo bazositshela nabo
2: okay
1: yeah baba
2: uyabona lenkulumeni ekhulumayo yazi mina izolo bengine appointment nanamhlanje ngizophinde ngibelethe ngenxa yomsakazo ngenxa yenu uma sengingenile
1: saxolisa
2: lokhu kungahlakani safuna ngigcobe ngapha funa ngenze lokhu funa ngiphume ngilalele nina ngapha ngoba kumnandi ukunilalela ngendlela enisenzela ngayo usuku lwethu lwasekuseni ngisho kuthiwa asinalo ukuthi usenduka kube ngathi khona into onayo
1: mfowethu siyabonga mtaka baba hey
2: usuke lapha ya ophongolo lomshini kashukela ngisasebenzela khona ngihamba nje nomngani wami siqonye sobabili emzini owodwa lapha eFriday masihamba sifika khona kushuthi umuzo ofrema ungele ubheke la kulo kubokwa kwalodali lokwase kuyi-expert ngixoxa nje ngikhululekile
1: yeah.
2: nalo ngilalele ngoba khona imali engingenele manje uma ukuthi uyangibisa ngizawumpha imali uzabe seyayela lo engiqondene naye futhi masifika lapha mangidika ngithi mawuze uyakuleli khaya ama-light avela okhanyisa ekhaya street sekusebusuku kusho ukuthi singihlayisa u-4 sesiyahamba ke siyakhona ukuthi waphela sasixoxile ukuthi umama lo uzombakashela unomuntu vele oliphoyisa owalapha e-coronation eduzane athandana naye mina ngazo kanti uyena osebhukhela ukuthi uzolala la ekhaya namhlanje mina mangiza endleleni ngiza nomngani wami izulu liyana libi ngitshela ukuthi ivela ngisezukuza kanti mina ngisendleleni ngidla ngemonto ngiyakuyo uma ngifika lapha ngisipaka imonto emnyango nalo mngani wami avela aphuma aqhashe kule ndlu le engangivama ukuthi ngilale kuyona uma iphuma eqhasha bese ngithi ngakuyo hhayi umngani wami ngizohamba ngiyombeka ngale bese ngiyabuya-ke ngiyangena endlini kanti ngikhuluma la emnyango leli phoyisa liphakathi endlini uyabona vi mina ngangiphatha umkatakata angikusho kanjalo ngihlompisa wamhlampe
1: ngasakhona
2: ulalele cabanga-ke imawuzela igcwele umagazini kahulumeni ngicabanga ukulwa into eyangithena amandla vi yenza ukuthi ngingagcina ngingathelwanga amachaphazela ngiyazi vele odade waba wazi ama-fingerprint ngoba wayigqoka igawuni ngathi uma ngithi ama-fingerprint ngathola ukuthi konakele ihliziyami yavele abamnyama wezini omroza ngavele ngajika ngatshela umngane wami mfowethu angihlezi ukubusa ngisholi asibuyele ophongolo ngasinda nje kanjalo ngesimo sokuthi inhliziyami yavele adikibaliswa yilokhu engakwenza ngakubona ukuthi
1: sekonakeleangeke
2: ngize ngikwazi ngisho ukulala ngakhona la
1: eyi
2: ngale kwalokho ngangizophoxa ngifuna ukungena endlini phakathi kwakuzokwenzakala mina
0: mfowethu siyabonga inhliziyo yayiphakelwe basho njalo abanye kepha wena wakwazi ukuba indoda eqotho
2: wemndoza ifuna sazi njengoba kade ngikhuluma izolo kuyinyanga yethu asingababulali uma umbulala iy'ngane zamswela unina asibekezele nje sibacele ukuthi cha sithandeni singamanikiniki sinjalo siphilisane yilokho nje engikushoyo ngizisho igama noma bengangizwa
0: kulungile
4: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano i-SABC ukhozi FM luhamba phambili
1: nangushuku mvelaso kodwa kulungile soyifunda emva indaba yakhe masibuya ngapha sabona ukhozi breakfast
5: unjalo ezinthembu
1: siyaphila kunjani
5: Jamaka, hey, hey, hey, Mr. Bula.
1: Yes, sir.
5: No machen, uri mariri.
1: Yeb.
0: Yeb, put.
5: Ayi nayithini tinyaka nyaka imvuzo ayike inqaba kayitshelwana ngizothi ngampu ngampu hey mine wangibiza wathi uhlala yedwa kweminye yemkhukhu ekhona la eduli la kube ngiqeda ukushayisa ke ngishona khona yey wezi wathi njengabo 11 noma le nto ijwayele ukwenza ngabo 11 12 phakathi kwamabili yapho ungasazi uzothina uthini athi umkhonyana wakhe uyashayisa emsebenzini ulisecurity wasiza ukuthi uza kwabo lo asebenza naye befike bene ngaphandle abona amalight egcwala wonke umkhukhu bafike bacoje emfowethu ngesisebenze kahle lamhlanje eshitini inini ngenhlanhlaneyo uyawazi kumkhukhu khandi ongamathayela amavenke uye wangivulela izenke ngemuva athi phuma la phuma la niye phambili wasala naye imoto yamasecurity ikhayisa iminyango wonke ngaphuma-ke njalo mathayela ozenke-ke ngaphuma ngemuva ngangiphethe iy'mpahla zami ngezandla ngagijima kuze ngangena kwenyeketela hezi ngathi isifundo engisitholile namhla ngeke ngiphinde ngoba uyabona ushuthi lo sisuyijwayele lento ukuthi vele umegaxele uvula
1: uzenke lo
5: bese uyaphuma-ke lapha ngemuva ngangihambile iy'ngane zami ngabe namhlanje
1: ngoxela
5: ngifeneke ukufela emanyalelo kunje
1: emazenkeni
5: kuthiwani
1: zazoqamba isitola iy'ngane zakho sekuphuma imali zakho zithi semazenkeni
0: phume nengoma
1: nengoma engaphumi
0: siyenze ngemazenkeni
5: angangizishi igama
1: babhayi babhayi mfowethu zenzeka iy'ndaba la ngaphandle
0: la lukhozile lukhiphisa abantu iy'ndaba sawubona mfowethu
2: niyaphila
1: siyaphila kunjani mfowethu
2: ngicela ukuba unimazi
1: mina ananyasmart mfowethu
0: ba uye mfowethu
2: mina kuyangenzakalela inkinga umuntu engangizwana naye wayehlala nomuntu endlini lo muntu engena ntambama ezophuma ekuseni kanti lo muntu uzophathwa yisiso uma efika esiteshini kushuthi angasayi emsebenzini esiteshini sesitimela ajike ma ngithi ngithi endleleni ngiqale ngishayiswa imoto ngesibuku ngithe kwenze njani ijeti hayi badakiwe abantu ma ngifika lapha nginokho endlini kukhona lo wesilisa lo engize kuyakekho enhlanhla kusemqashweni nje ngibuze ngithi ngisacela ukubuza ukuthi lo bhuti ohlala la akabuyini ethini hayi akazi nomsebenzi engitshela ngaphuma lapho ma ngifika egeyitini ngihlangana nalo engize kuyo eyazange samkhulumisa ngihamba njalo ngaze ngawungena endlini
1: eshu
2: naye mayebuye ufica lo
1: eyi
2: mayesebhaze esethi akazi nakuthi ukwenzakaleni uyagula uphethwe yisisu jikile akasayanga emsebenzini ngathi heyi nhlanhlaleyo nje
1: awu sisu leso
2: yenzeka izinto ezinyakutshela
1: eyi bafethu niyangiceda kodwa kulungile mhlaka baba siyabongeza shabo mfethu injani indaba bafethu sikhuluma nabantu besilisa la
2: injani embroza nofethu
0: siyaphila unjani mfethu
2: ukhona hayi ngoba ke into kumina yenzeka 10 years back umfenyandiza lowadukuza ndozisho yakudaxelwa ke mnyama umbrozi uyakwazi kwatazi ngoba vele into yakudala ngangisebenzela le kwatazi ne-security ezantsi waselala nathi uma usuhuluthukela
0: ngiyazi kahle phela ingakithi lapho ya
2: uyabona ma usandu khamuka ukhamako thalisa ndokuvela khona ke lokuqala ma ugudla nje umgwaqo usiyongena emanzini hhayi ngisuke-ke mina-ke ngongena emsebenzini ngivela ebusuku vele-ke a-check-wa lutho a-check-wa nje ngiyatshalwa nje kanjalo hhayi bese kuthi ngonayi-ke ngombono swami lo ema-fletching prison kwelokugcina kodwa ngoba ngicathi kungo-3 nokhuza kuphela lawagudla umgwaqo nje hhayi ngingene-ke ma ngingene lepha hhayi kurathi nje vele ubabakho sesiwaithi washo uthi washo ona yabo nokhuza omnye umzani wakhona sekuyisikhathi nje yabo ma ngingena-ke ngiyayibona ithombe laphana-ke sosha yabo kwakuyisosha ngizoshoshazo asibhame ey'nkulu lapha wathiwa-ke Hayi. Ayi khona ngitakhululekile yathi sisu something ekuxhaphaxhaphazi.
0: Woza nazo baba ngoba ngesibona nesikhathi sami lapha sembuka sona. Ehhe.
2: Kanti kunedumedume eThekwini bazosuka abantu enkambeni bese dlula ngasekhaya. Awu wabo wane ebusuku angizwanga imoto. Ngazo nje sekukhalini lokho kanti ukati lo uyayazi lokho kamlinganise. Awu ngamuzwa ukuthi akukwashuka. Uyabona leli pipe, ipipe leli langemuva leli lendle. Ngathi likangalo-ke ngawuhlakhazeka phansi lokho elangilandela ngemuva. Ngashona phansi.
0: Hey, ninesibindi, niyesosheni.
2: Awu, ngihamba ngepipe lesuwa ngiyaphansi. Ngathi njalo, insimbi yabelungu yangilandela ngemuva. Umkhulumeli wabantu wathukuza. Wakuze, hayi, angiphinde ngilandele nomuntu.
1: Ivale umkhulumeli wabantu. Oseke. Clarice.
3: Nginombuzo la. Indaba wonke lama away games kungaba umuntu oqondene naye ngqo. Wonke umuntu la ufika nestory sokuthi wafika kwase wafika omunye umuntu.
1: Okusho ukuthi khona ongenaliqiniso lo osuke esheliwe.
3: Manje futhi nangendlela ixoxa ngayo lezi ngendlela engixoxa ngayo la ama away game ukuthi ngathi vele niyazi ukuthi nisukuncikisiwe la.
1: Awuthembi lutho mawusashele.
6: Kwesinye isikhathi abanye basuke bazi ukuthi away game okusho ukuthi balindele noma yini. Kwesinye isikhathi kuyenzeka kwawena ungalindeli ungazi lutho.
1: Ujethu wewe.
6: Ngazi ukuthi mina nginawe Clarissa kodwa mangifikile.
1: Kanti uClarissa yazi.
6: Kufana nokuthi ufike khona kuleyo kwi home ground advantage uze ukhalinoke. Mese umnikazi waleyo lindlu athi hayi sithule sibazibe. Kanti kusuke kumnikazi impela ke.
1: Usefikile umnikazi wendawo. Okanye kuba wena oyithela phezu kwakhe wena otshela ukuthi kwakho kanti khona enibambisene naye.
3: Kodwa ke silangazelele ezenuke bafowethu sizi kunini kuhamba kanjani.
1: Zikhona futhi.
0: Hayi uyabona bafowethu sizoyixoxa le ndaba.
7: Thola isaphulelo sika 50%.
8: Amashalofu ezitolo zethu ezinkulu agcwele ukudla okungenampilo. Kuvame ukuba nzima kimi ukwazi ukuthi yikuphi ukudla okulungele umndeni wami. Ulwazi olubhale ekudleni okupakishiwe luxakile futhi aliqondakali kalula. Ngifisa sengathi besingaba namalebuli sexwayiso aqondakala kalula ekudleni okunenani eliningi likasawoti, ushukela, kanye namafutha engenampilo. Sinolungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu. Sekela amalebula esexwayiso angaphambili esembuzweni sokudla okungenampilo okupakishiwe. Sayina isicelo kuhila.org. okuhela.org.
9: Emnyakeni ecela ku-50, uShoprite usenza umehluko emphakathini yezindawo ngezindawo. Ethola izindlela zokuthuthukisa impilo. Exhasa labo abaseka abanye.
10: Usibongile Msibi, ngiqhamuka eLamontville Methodist Church Soup Kitchen. Sibonga uShoprite kakhulu ngokuxhasa ama soup kitchen ngoba apha umphakathi ukudla nesithunzi.
9: Yelekelela iShoprite Act for Change emphakathini wangakini. Qoka umkhankaso wendawo yangakini odinga uxhaso *120*189#. I-Act for Change ngenye indlela uShoprite asekela ngayo iNingizimu Afrika zonke izinsuku. I-USSD ibiza u-20¢ ngemzuzwane engu-20. Kunemigomo nembandela. Amaminithi amahhala awasebenzi.
0: Sizongena ohlelweni la isuye sithi khona abantu abothumela mfowethu. Abothumela abantu ngoba uma uthumelile. I-email yakhe yafika kumvundla ss@sabc.co.za bese uyayikhetha ingoma oyithandayo.
1: Yabo impela kunjalo ke siyasifisa ukuthi abantu ke bayikhethele ingoma yabo nje unsuku zonke kusukela ngomsombuluko kuya kulwesihlanu. Siyayisithi ke icula nathi uthumela ivoice note nje wena usho ukuthi cha nathi mina ingoma ke engivusa ekuseni enginikeza ugqozi nofuqufuqu kuba mnandi ngendlela esimanga. Nawe ke enze okufanayo kungenzeka kusasa lokho kusayo ke sidlale eyakho. Uthumela i-email bakithi mvundla@sabc.co.za mvundla@sabc.co.za ashike ingcwaca zakho shiya ke nenombolo yakho yocingo khona sizokwazi phela ukukuthinta emangabe ke sifuna uqinisekise ngempela ukuthi yona ngempela ini lengoma ofuna ukuthi ke sikudlalele yona kulungileke baceleleke abantu bathi nomcebo wakwazi God akusenani athi tell umoya nami ngiyathanda ke lengoma tell umoya kubantu abangqonqozelwa kubantu abanokhelwa behla ngamapipe baphuma ngamazenke tell umoya awu bantu

0: Kwenzeke kanjani ukuthi mina benginamandla kunawe, ngimude, wena mngani wami omncane usale uphephile?
1: Umhlanga waphendula wathi, ngivele ngakhothama kulamandla omoya obuvunguza kangaka, ngaqhubeka nokuba phansi.
0: Isihlahla sacaba ngomzuzwana, sasinqekuzisa ikhanda laso, sasesithi-ke, kuyabona, ukuzikhipha enkingeni, uma kukhona okungahambi kahle, ikhona okuhle.
2: Hey, ibimnandi impela le ndaba le.
3: Ibimnandi ngempela, Mamthembi, siyabonga. Kodwa ngiyazwelana nesihlahla ebesiyiqhayisa. Sifundile ukuthi akumele siyiqhayise, sincamelane.
0: Ngiyabonga bangani bami, nibe nesuku oluhle. Ngiyethemba ukuthi sonke siyijabulele indaba yethu yanamhlanje.

0: Sengihamba nje manje ngibheka umlalelo khona sithi Themba alibulali sikubingelele sawubona.
1: Mama Khoza niyaphila?
0: Hey siyaphila njani wena?
1: Ngiphilile ma wami umxolisi kwezangubo lapha enqithi waGlamehla.
0: Iyamxo.
1: Yebo ma wami cha manje lapha ngithunywe umndeni wakwaMagubane lapha enqithi kwaNdindindi. Ucela ukufuniswa indodana yakhona okuwukwebese kwaKwambambo kodwa ungazathi uma wakhe wagana kwaNdindindi. Sorry ugane kwaNdimande ubehlala uhlala eThekwini ePine Town lapha kwaNyuswa. Ubaba wakhe uNkwebese uMantaliyane Masulumane Magubane owayehlala eClaremont eMvuzane. So ke umndeni wakhe uNkwebese uyamdinga kakhulu. Bacela noma ngabe ubani ozwayo angathinta odade wabo ku 079 369 5012 079 369 5012 kanti enye inombo la ngaba abangatholakala kuyo ku 081 522 3221 081 522 3221. Unkwebese bayamdinga kakhulu ekhaya angathintana nomndeni wakhe. Angibonge mama kwakhosi,
0: siyabonga kakhulu. Sithatha olandelayo. No sawubona iThemba alibulali.
2: Hello mam Tutu,
0: ngiyunjani tali?
2: Ngiyaphila mama wami, unjani wena?
0: Ngiyaphila.
2: Uma kanaledi lona ngithunywe usisi lana besisacela ukuthi amabasifunise usilindile. Usilindile lo uzalwa ubaba wethu ngu-Aaron Jamini waseqobo. Batholana nentombazane la yakwamvubu emthwalume. Babehlanganele phina lapha yakaloliwe empilo ngalowo mnyaka le abahlangana khona ngayo. Base bathola lo mntwana ongusilindile. Besicela bandle ukuthi onolwazi ngosilindile athathe le number bandla asithinte ku 0663466597 noma asithinte futhi kule number ethi 0664551153. Usilindile bakithi, akasithinte. Ozalwa intombazane lapha kwakade uyakwamvubu wezalwa intombazane kwamvubu lapha emthwalume bahlangana nobaba la u-Aaron Dlamini kwako waseqobo. Ngiyabonga mani.
0: Siyabonga dali, wayiphinda kahle inamba wayishaya kahle. Kanti okunye futhi sesinifakele futhi nalapha yani kwazi ukuthi niyobheka bese nithole ukuthi inamba ibithini na mane yalapha kuma-podcast. Ake sithathe omunye futhi. Sawubona iThemba alibulali.
3: Yebo sawubona mamdudu,
0: unjani kodwa?
3: Siyaphila njani?
0: Siyaphila.
3: Yebo ngisathunywe uThamsanqa Thula Sizwe Sithole uthi ucela ufuniswa ubaba wakhe uErnest Dlamini owaye umapendana eplazini kwaStutumbe. Wahlangana noNhlanhla Sithole, ucela ukuthi bemfunise ubaba wakhe uErnest.
0: Awu bantu, uyawuphinde futhi baba.
3: UThamsanqa Thula Sizwe Sithole uthi ucela ukufuniswa ubaba wakhe uErnest Dlamini owayesebenza ewumapendana eplazini kwaStutumbe.
0: Yebo.
3: Wahlangana noNhlanhla Sithole.
0: Yebo. Siyabonga.
3: Uthi ucela bemfonele enambeni ethi 064.
0: Yebo, 064.
3: 620 620 0579 0579.
0: Siyabonga. Yeah. Siyabonga kakhulu. Ubani okhuluma na
3: uJo Amagwaza oyaya eshowe emphilazana?
0: Thank you njinji.
3: Yebo.
0: Yeah, sithathe omunye futhi. Themba alibulali, sawubona.
4: Mamkhulu, njani?
0: Hayi, siyaphila njani wena?
4: Ngiyaphila ma.
0: Yebo.
4: Yeah. Usubiye lo Matholoza ishiya.
0: Yes, we.
4: Na ngicela ukufuniswa lapha ubaba umalume womkami manje umkami uyahlupheka ngaye. Umkami ukamalwane ogana kaSibiya lo baba walahleka umkhuseli ngwakambhamani umalume womkami.
0: Awu bantu.
4: Manje-ke uyamfuna kazi ukuthi waphelelaphi, kodwa isikhathi esiningi kuthiwa wayesebenzela empakeni.

0: Okay.
1: Manje ke uyamtshela ukuthi uma ngabe ukhona noma umazi ukuthi uphi amthinte kulezi namba ezithi 079 525 3261.
0: Okay, uthe 079 525 3261.
1: Yebo ma.
0: Okay, uthi umalume nkosami kankosikazi umama uSibiya akasize ayi yebo asize anthinte.
1: Yebo ma.
0: Ubaba uMbhamane uMkhuseli.
1: Yebo.
0: Empangeni, siyabonga kakhulu.
1: Ngiyabonga ma.
0: Okay, asithathe ugcina ke. Ithemba libulali sawubona.
2: Amukhoza.
0: Yebo sawubona.
2: Yebo. Sakusiyami. Sacela ukufuniswa uJokwe.
0: Yeah.
2: Wakwashange lapha eMpanzakazi.
0: Mhm.
2: Wanyamalala ngo-2023 kwaku April ngeholiday kaApril.
0: Mhm.
2: 8 May 2027.
0: Mhm.
2: Manje akuveli akuveli imkhonto sazi noma waboshwa noma washona noma kwenzakalani ngayo.
0: Mhm.
2: Yeah, ubesacela mhlawumbe ongani osizo ehlayele inumber 80076.
0: Yebo.
2: 400 18
0: yeah
2: 61 uJoko akwashanga mamkhoza unokgrama ukuba uyasebenza la khona ngabe umuntu driver amatekisi uma uyasebenza la khona.
0: Okay, awungitshele wena ubani?
2: Oh, umzawa wakhe lo umkhasi ungwamtshala eMpanzakazi kwahlabisa mama.
0: Asithembe kuzohamba kahle uJoko akashange. Uthe wakusempangeni
2: uJokwe
0: uJoko akashange.
2: Angimazi ukuthi mama wathiwa ngo-2023.
0: Oh, bengicanga ukuthi uthi wayehlala empangeni. Okay,
2: kulungile. Ube driver la akwahlabisa amatekisi.
0: Okwahlabisa, yebo. Ake inombolo.
2: Ithi 076.
0: Yebo.
2: 400.
0: Mhm.
2: 13.
0: Yebo.
2: 61.
0: Siyabonga kakhulu.
2: Awu siyacela mama khathazeke kakhulu.
0: Awukufanele. Hey, siyabonga ke. Sibamba lapho sithemba nama voice notes khona esohlangabezana nabo. Mabe khona sophinda nasibanika ithuba.
3: Hey Mr. DJ!
4: Olwa bancane nabadala.
5: Bathini bona?
4: Luphakelulwazi. Lundize nawe ngomculo.

0: Noma, unjani?
1: Ngiyaphila sisi, kunjani?
0: Ngiyaphila. Hayi sisi, angazi noma uyangisiba noma angazi kwenzakalani.
1: Ngikuziba ngani?
0: Hayi bo, inyanga ayiphelanga yini kanti? Ngibona uthule phela manje.
1: Oh no, angithule yazi ngoba ngithule noma eyi. Usazama
0: o. Uzama ini? Usama ini? Ngempela ngitshole njengomhla 15 ongenze slima manje.
1: Ha, kodwa thula.
0: Hayi hayi hayi.
1: Kade ngikhulelwa ingane o ngihambisa kodokotela phambi kwakho ubuka.
0: Hayi bo, musudlala ngami. Angithole ne medical aid. Awusana ne medical aid manje?
1: Hawu, lokuthula. Uyayazi wena indaba ye medical aid o. Enamafanzi ka abese exhausted. Ngagcina ke sekumele uthi ngine cash.
0: Hayi, kahle bo wena seqedwa yini amafanzi? Ngaphela ingane ayikaze nje enhlobo izilele isibedlela. Musa udlala ngami o nayo.
1: Hayi bo nokuthula yaphela amafanzi. Uyazi kahle lento engikhuluma ngayo sisi. Enuzuzana uyamazi ukuthi ubehamba odokotela abahlukahlukene singabe ingcono isimo. Yonke lento yenzeka phambi kwakho nokuthula.
0: Hayi kodwa noma ngabe kuthiwa njalo phela. Bekumele ungazisi ukuthi kwenzakalani. Sengeze ngizibuzele pho.
1: Ah, kodwa ke phela nawe. Awu kube nozwelo
0: bo. Mina
1: futhi. Kanti unjani wena? Ingane kadigula la uyibuka. Manje usungenza kanjena?
0: Ahayi bo. Ngiyakuzwa lokho okushoyo futhi ngiyakuzwa futhi ngiyakwazi Nkosi yami. Engikushoyo mina ukuthi bekumele wena ungazise. Phela mina nosinesivumelwano. Manje unisuyasiphula.
1: Hayi, ngiyakuzwa. Ngizozama.
0: Hayi ke mhlambe ke isho phela ukuthi ngingayilindela nini mhlambe.
1: Awungeke ngize ngikwazi phela ukusho usuku oliqondile kwamanje njengoba ngisho nje ukuthi ngisazoyizama.
0: Hayi ke kodwa phela nangcono nanendoda o. Mina nginandoda engibambisene nayo.
1: Ha eneke nokuthula. Thembi Nkosi nje ungamfaki ke nje kule nto. Angithi uyazi uThembi Nkosi akahlangene nayo yonke le nto. Akanalo ngisho ulwazi la lento yenzakalayo uThembi Nkosi.
0: Okay ngiyakwazi lokho. Engisho mina ngithi mina wena kodwa ungcono ngoba ukhona nalowo muntu okuphi imali. Angithi
1: njengoba ngisho nje ngizohlanganisa ngikunike
0: akulungileke my dear ngizolinda

Yebo. Unomagugu lo ucabanga ukuthi ngisilima mina. Engafika ngenze isinto ecayi kangaka. Bese thi mina anginazwelo. Yebo. Ngempela ngempela ubeqonda ukuthini? Mina ngingena kanjani ekuguleni kwengane yakhe? Nalapho futhi hayi ukuthi ungitshela kahle nokuthi mhlawumbe angasize kusenesikhathi. Ibhadi lami yazi. Isivumelwane nje yena usazi kahle. Hey, angalinga zami ukungikrosa. Hey, ngoba kuyohlwe mini ngalelo langa. Angalinge. Hey, ngithi angalinge. Mina ngariska ngomsebenzi wami. Ngoba ngenzela yena. Wasivumela yena ukuthi njalo uzokunika le mali. So manje angazi usizama ukwenzani ngempela. Hey, ngonokuthula mina. Kodwa ngibuya ngingathuli. Angalinge njena ngivivinye mina. Ngikholwa impela. Kodwa ungeke selingamane liphele nalo lokholo. Ha. Mabe funa ukungibona mina. Aqalethe imali yami yena. Seqala umkhubo omusha ke manje ngingawazi. Ngidlale yena.

0: Sawubona mngami. Usebenze kahle kodwa namhlanje?
1: Sebenze kahle.
0: Awu noma gogo. Ngabe kodwa konke kuhamba kahle?
1: Kuhamba kahle iyinthembi Nkosi, ngiyasho nje Nkosi, ngisebenze kahle.
0: Okay, noma gogo. Lalela ke sithanda sami. Uma kukhona engikwenzile ongakuphathanga kahle, kufanele ungitshele phela ngoba angazi mina ukuthi kwenze njani. Kwanjena nje.
1: Ayikho into oyenzile.
0: Cha.
1: Ukuthi angisazi ukuthi nami ngithini.
0: Cha, phela sithanda sami, ukuthi ngibona sengathi awukho right nje namhlanje.
1: Hayi angisazi ke sekufanele ngithini ke manje kuwena. Ngiyasho nje ukuthi Nkosi anginankinga.
0: Kodwa akubukeki kanjalo, nawe uyabona nje. Yini khuluma nami ngami kwenze njani?
1: Ngisawo cambalala Thembi Nkosi, ngibe nosuku olude namhlanje. Uzobuye ngivuke.
0: Mana ke. Uyocambalala. Uzuzana uzobuya edlene esikoleni ngoba engathi ukudla kukho nje.
1: Hayi bo, uzuzana phela kagaqi. Uzobona ukuthi wenzani uma ngabe elambili. Angihambi mina neyitofu namabhodwe bakithi ngiyocambalala.
0: Kanti kwenze njani noma gugu? Uvele waba nolaka nje esikhaleni, kwenze njani? Awufuni nokusho ukuthi kwenze njani.
1: Ngisayolala.
0: Noma gugu, khuluma nami ngami kwenze njani. Yini, indaba esemsebenzini?
1: Thembi Nkosi, ngiyakucela bakithi, ungakwazi ukungiyeka nje kancane ngithi kuyophumula.
0: Okay. Iyo. Inkosi impela kuyozwakala ke la.

Olokuthula lona yazi akanazwelo. Usengaza ngihlasela ekseni kanjena ngendaba yale mali. Hey. Yazi umuntu wako wayifaka enkingeni. Yo. Hey, yabona le ndaba yokuba desperate. Ngempela mina ngangize ngivuma indaba ka 5000 rand njalo ngenyanga. Ngobani nje? Nalendwe uyayibona nje ukuthi phela hayi ayinamphelo lento. Into yaphakade nje lena. Kusho ukuthi mina ngiyokhokha le mali ngize ngife. Hayi umshado sibili inkosi impela. Hayi. Cha impela ngiyavuma. Lento lengangayicabanga kahle. Manje sekufanele ngizameke futhi ke le mali ke engazi ukuthi ngizoyithathapi. Unokuthula lo uyakhohle ukuthi mina ngisiza yena lana. Uyena phela wayizophelela umsebenzi. Kuyimanje nje mina sengihlukane nemali eningabi. Ngizama ukuthi ngicishe ubufakazi baleli cala. Nalapho njalo ngiphephisa umsebenzi wakhe. Ngoba uyena phela waye on duty ngalela langa. Mina kuyaziwa ngangiselivini. Kodwa yazi. Sengikhokhe ngakhokha ngiphephisa umsebenzi walo muntu. Hayi mina ngeke. Ngeke mina ngize ngiboshwe. Unokuthula uyakwazi lokuthi uma ngabe ngingakukhona ukuvilayo uyena umuntu ongaboshwa lana. Kodwa phezu kwakho konke lokho akacabangi nokuthula. Kusafanele lokho engifuna imali ngilo ngimkhokhela mina. Hayi ngeke, ngeke. Ngeke mina ngikwazi ukuthi ngikhokhele imali inyanga zonke. Hayi kulungile. Kubonakala.

0: Hello Bongi.
1: Kunjani bhutwam?
0: Ngiyaphila mntaka ma, kunjani kuwena?
1: Hawu ngiyaphila nami. Hey bengithi ngikufonele nje phela kade akugcina.
0: Oh. Hayi ngikona sisi wami. Umsebenzi nje mina nawe osixabanisayo.
1: Hayi ngiyabona ngempela, hey. Siyaphambana. Noma ufikile nje la ngizwa sekuthiwa hayi befikile, sengizwa ngendaba.
0: Kunjalo sisi, kodwa ke hayi uma uphila nje akunankinga mntaka ma. Hayi nontombazane uyakhula sisi.
1: Intombazane yapi manje?
0: Hawu. Babongile. Ngisho uzuzani. Hawu.
1: Buye ngikhohle yazi indaba yakhe.
0: Hawu, uyangixaka nje wena. Uyikhohlwa kanjani kodwa into enjalo?
1: Hayi cha phela ukuthi nje akusiyona into esemqondweni nami indaba yakhe yabo.
0: Awu. Waba njani kodwa sisi wami? Uyazi ngeke usashintsha ke wena manje.
1: Hawu ngani manje budi? Angani nami nje ngibhizi emsebenzini yabo nje so ngibuye ngikhohlwe.
0: Hey, kodwa babongile umkhohla kanjani untombazane kamfweni?
1: Hawu ungazi ukhathazeke buta kuyona into etheni khululeka nje ukukhohlwa nje ungatheni.
0: Eyi phela wena umuntu angaqonda yini? Hayi usuyangikhulula ke mntakama uma usho njalo.
1: Hayi kulungile ke buta mangabe uphila nje.
0: Eyi awusho ke. Kodwa siphi salukwazi sami ukhonze bo lapho? Eh wena ungadlali ngoba wami njalo wena ngizokushaya
1: akusana ugugile uba wakhe
0: ayi lungileke sisi siyabonga
1: all right.

0: bu wazi wena ma bu yini kwenze njani
1: bengikhuluma nobhuti amayi
0: hawu
1: kade ngamgcina
0: hayibo kade uyekwa endlini
1: aye bengimfonelile saxoxa ke nje
0: oh hayi ke kwakuhleke bandla banjani bayaphila kodwa
1: hayi uthe uyaphila khona nje ukuthi hayi umatasa ngomsebenzi
0: Uy, inkosi yami wayishilo yena badla ukuthi ubuya manje umsebenzi.
1: Mhm.
0: Uthenike kodwa, uthe bayaphila bonke.
1: Bayaphila bonke nobani manje?
0: Hawu. Kodwa mbuzo umuntu longibuza wena. Kanti uhlela yedwa yini?
1: Hayi, ngeke mina bengifunelele nje ukukhuluma nobhuti wami ngoba ngifuna ukuza ukuthi unjani yena uyaphila okunye nje amhlangene
0: lo. Mhm. Awukahle kumagodi nengane labo uzawuhlangene nabo.
1: Hayibo, uma kodwa bani manje futhi lo nengane kabani lokhuluma ngayo ma.
0: Masisimanga. Kanti ungenelwa yini wena ngempela? Akusebona kanti manje abathemkosi.
1: Angizwe uyasho nje ma ukuthi abathemkosi. Hayi abami, pho manje mina ngingenapi lapho.
0: Hayibo. Kodwa babongile inkosi yami. Ngoba nje ungeke usabuza mina mntanami ukuthi bayaphila yini noma cha.
1: Hayibo ma, ngizoze ngibabuze nje ukuthi bayaphila. Ngingenapi empilweni zabo. Kona bephila ke nje noma bengaphili ngihlangana apha.
0: Hayi bandla.
1: Hayibo.
0: Kanti ukubuza umuntu nje impilo, lokho nje kusuke kuzomoshana kuwena uma ungangitshela yini ezokulahlekela.
1: Eh, mayazini nje, ngicela nje ungangimoshela usuku lami. Yazi belisamba kahla kanjani?
0: Hayibo, sengingimoshela usuku kunjani?
1: Oh, uyalimosha ngempela ngoba phansi ungibuza abantu engahlangene nabo.
0: Ho. Hayi ke. Kulungile ke ntombi ngoba uthi awuhlangene nabo. Kaswa kwenzani uma kuthi?
1: Awu. Satsane suka endlele
0: yey yey yey yey yey we babongile we babongile
1: yini manje ma
0: musungidelela wena uyangizwa ngizokudonora mina imina nombiza ngosathane noma umfazi kaThemkosi phendula wena
1: yazi ma mina ngiyayiculela nkosi yami
0: ucula kundlozi
1: nje ukuthi sengiyona hayi
0: hayi hayi lalala wena ngizalwa ngizolo mina uyangizwa ngiyawazi umehluko wokucula nokudwelela Obo, kivelelwa yini bantu?
1: Yazi kodwa ma, hayi yazi uyakwazi ukumosha usuku lomuntu.
0: Suka lapha.
1: Ufica nje lana ngiyihlalele kamnandi, ngizinamele, ngiyaziculela, kodwa nje wena hayi, ula, ubizi nje uzongumosha
0: usuku. Suka lapha, ngimosha usuku lapha. Ufuna ngikiyeke mina? Ngeke ngikiyeke mina, muzokudelela wena.
1: Ngiyayicela, ngicela ungiyeke.
0: Lokho ngizodlala ingane la.

0: Kunjani ke namhlanje ntombazane ka baba? Ngabe konke kuhamba kahle?
1: Ah, kuhamba kahle kakhulu baba.
0: Aw, aw, awuzwa ke. Awuzwa ke mntanami. Aw, aw, aw, aw. Awuzwa ke mntanami. Kuhleke uma kunjalo mntanami.
1: Yebo.
0: Manje awungitsheleke izizwe ka baba.
1: Yebo.
0: Yisiphi isipoto osidlala lapha esikoleni?
1: Ngidlala i-ladies soccer.
0: Aw, aw.
1: Kodwa yazi manje baba ngithandi rugby mina.
0: I-rugby?
1: Ehhe.
0: Hayibo. Uthandi rugby ngobani kodwa Zuzu?
1: Yenza nje umqondo uvuleke. Ngiya ngibone nje nabadlali ba indlela abenza ngayo ukuthi nje ay isport esimnandi lesi aya.
0: Ah umntanami. Hayi, kulungileke ngiyabona. Mana ke.
1: Mhm.
0: Ubani nje umdlali omthandayo lapha ku rugby?
1: Yazi ukuthi uzomangala baba. Ngithanda ukapteni wama Springboks. Yamazi siyakholisa. Uyena ke ngimthandayo mina.
0: Wow, that's great umntanami. Mana ke ino uyithanda ngosiyakholisa.
1: Hayibo. Awukazi nje umbuke baba lo umuntu ukuthi kanjani. Ngithanda indlela afithi ngakhona nokuthi nje umqondo wakhe uyabona nje ukuthi ukukhaliphile. Uyakwazi ukukhuluma kanti futhi nje uyakholela into enesuke yisho. Uyambona nje ukuthi umhola ngempela nje lo umuntu.
0: Ey Zuzu. Manje wena yikho lokho okuthanda nje ukuthi uyazi ukukhulumela.
1: Ehne. Kana mina ngithanda nje umuntu ongavumeleki ukuthi akhulume ngendlela azizwa ngayo. Avalo ukuthi angakhulumi akukho nje lati lokho baba.
0: Hayi uyakhuluma ntombazane yami ngiyakuvuma uyangizwa. Kusho ukuthi nje uhlezi ubuka iTV nje kanti kuningi okubukayo la he?
1: Abe kuningi. Futhi nje nasesikoleni baba sina siyafundiswa ngamalungelo ukuthi ungamvumeli umuntu akukhulume ngendlela afisa ngayo ngaphela usuke ekuhlukumeza.
0: Ngiyakuzwa mntanami. Ngiyakuzwa Zuzu. Ayi cha umuntu uyaza ngakubuka kudelele angakubuka ngakunaki kanti ufihle induku emqubeni eh
1: ayi ukuthi mina nje ngiyathanda ukuveza indlela engizizwa ngayo yazi manje nje mangabe ngavumeleki ukuthi ngikwenze lokho ayi ngivele ngibone nje ukuthi ayi lo muntu siyangilimaza mina
0: mana ke mntanami manje kuyenzeka ukuthi kube khona umuntu ozama ukuncisha lelo lungelo
1: ayi cha baba akekho bese ngisho nje
0: khuluma Zuzu ungabaleki phela mntanami angithi siyaxoxa angithi khuluma nje ukukhululeke nobaba uyeso.
1: Hayi baba hayi akunalutho, akunalutho ngempela.
0: Hayi uma usho njalo ke mntanami kulungile. Hamba kuye ekameleni lakho uyoqhubeka nokufunda uyeso.
2: Sisibamba lapho ke isiqephu sethu sanamhlanje. Phinda ulalele esilandelayo ngokuzayo obusethulelwa uKhozi FM.

0: washa ubusi uthi get out of over it eligama enxeke ihora lokuqala khona la we thank you 12 to 3
1: kunjalo ke simjola kunjalo impela mosonto kuvulela komsakazo wakho ke inkosi yethu ithumphako wemvelo esiqaphilileke nje kule ngxoxo yokuqala esike saba nayo impela ngikufundela ukuthi inkomo asigcina lo nje ukuzichenya kuphela ukuhlobisa ukuthi ayizikhona zingaba umthombo ke ongenisa inzuzo eqhubekayo uma ke siphethwe ngendlela impela efanele seqhubeka nengxoxo ke nondumiso gule wasegule agri consulting sibeka nje indlela ke iningi ehlwahlukene zokuguqula imfuyo ibe ibusiness ke lethe inzuzo namathubo omnotho emndenini yethu khona ku DJ Ice unombuzo naye DJ Ice
2: eh bhuti njani
1: sephelo mfowethu kunjani kwena
2: khona ngibingelele nobhuti lapho nosisimabiyela lapho
0: yebo yebo niyaphila
2: yebo siphilile bengisukubuza la ku bhuti la indaba yenkomo uma iphethe intumpa ukuthi mhlambe ikufe engasizala ngakho uma iziphethe mhlambe umzimba wonke iphethe igcwele intumpa nje nanokuthi umihleli nalezi ezinye iy'nkomo ke ezi-right zona ayikhona yini ukuthi ithathisele ngalesifo esukuyinaso
3: uma unenkomo enensumba awukho umuthi ojova ngawo ukuzilapha ngoba zibangwa i-virus siyaye sithathe unumber 8 ucingo lolu number 8 olungaka-rus ulithathe uligaxe entanyeni yenkomo njengebhande lenja lona uma uligqokisa ucingo iucingo lizoloku lirabha kuzophuma lensizi yocingo esithi led iyona ezodonsa ke ingene esikhumbeni iyona ezobulala lezi zinsumba ngaphakathi uma ulifake namhlanje after 90 days zobe ziphelile emzimbeni wonke lezo nsumba
2: okay
1: akusilo nomulo ucingo angithi
3: number 8 number 8 ucingo lolulukhulu ongaka rusi olusha nje
1: okay
3: yeah
2: okay ngiyabonga kakhulu
3: yabonga
0: Okay, asithola omunye ke uDudu Mngadi lapha kwaNyosi. Sawubona Dudu?
4: Yebo, sanibonani nje.
1: Yebo, yebo.
0: Ninjani?
4: Siyaphila gogo.
0: Ngawe siyaphila gogo.
4: Eh. Nginenkinga la yokuthi ngithande ukusiza umkhaya wami Nkosi yami unemfuyo kakhulu and uyayinakekela imfuyo yakhe kodwa manje inkinga indlala.
0: Mhm.
4: Ngangizwa kuthiwa khona lento ekuthiwa ifolisha ngathi noma idliwa amahashi kuphela yini.
3: Ifolish ntombendala liyadliwa nayo izinkomo kodwa kule establish khona ifolish elimila ebusika kuthiwa i-rye grass ne

0: Davido Jeswald, I know who I be. 1444 isikhathi sakho lesho khonsimzu zishumi lesithupha ngaphambi kokubamba ilona ke ihora lesithathu. Ngikudala nje sobe sasiqopha ngelezozo. Soyiqopha kanjani kodwa ngawatholile amathikithi eDandi July. Mana ngeza lapho kusazoba mnandi. Asiqhubeke siqedela ingxoxo yethu besicela umlaleli ukuthi ma ukuthi ke nawe uyazi ukuthi ke lukhona ushintsho olwenzayo emphakathini noma kunomuntu omaziyo olwenzayo ushintsho ongalibali ukukhona ndakuphetha kuphela kodwa uyasukuma ayibambe alekelele asize lapha nalapha ya sifuna ukuzwa ke ama voice notes
1: angibingelele webasebenzi ku Donkey 1223 ngosenzwa kanale ku Kranskop. Hey mina ngiyathanda ukusiza, ngiyathanda ukwenza into ezoba usizo nje emphakathini wonke, kodwa manje inkinga uzoyenza nobani? Ndiyabona la ngihlala khona abantu bakhona bafuna nokusiza ngokuthi uyamtshela umuntu nje bafuna ukusiza bafuna imali nakhona nje into abayaziyo ke ukuphuza utshwala ke uma ungabatshela ngotshwala hayi ke uqedile kodwa ukuthi nje bathi bazosiza khohlwa nje ungayenza wedwa leyo nto leyo
2: sanibulala COVID FM uJohn Maqaqa lokhuluma naye ngokuhlala ngihlala eBellington. Mina-ke nje Nkosi yami ngiyisizela ngokujimisa nje la eBellington emphakathini. Ngijimisela khona iwale selisebenzisayo la eBellington. Senza ama-aerobics khona. Ngijimise intsha then bese ngijimisa nabantu abadala-ke ekuseni ngabo 8. Ngijimise abantu abadala ngabo 8 ekuseni bese ukuthi intambamba-ke sengijimisa intsha.
3: Zimephi?
0: Yebo, yebo sabona.
3: Ngibingelele ukhuluma novusi lawo akashosi phezulu usevumbuluke manje ocingweni. Hayi mina mfowethu ake ngiqhakambise nje usihlalo baba usihlalo esithi baba usihlalo la unevetayi wakashange phezulu emphephethwe. Hey uyaxhasa lo muntu ezikoleni wenza kahle kakhulu and wasibumba siyinsizwa zasembumbulu wakhe igroup yamagosi yazi asisaxabani sizinsizwa manje zinangala uright nje yonke into ayenzayo la kwafika wathinta khona uyaxhasa ezikoleni. Uma uzoba nento nje uyakwazi ukuthi umtshele uxhase futhi uma ukuthi iyaxhaseka as long izolokhuza abantu izofaka abantu abaningi nje kuyona. Hhayi sibonge Zimiphi uvusi washo siphezulu empandweni.
0: Thank you, siyabonga.
4: Check Donkey 1223, ngibingelele Mabiyela, ngibingelele DJ Spill Life. Sicela kwale mbedula into ebhemba zisigodi. Ayi ngihlome uphaphele kolakala umfowethu uMzwandile wakale mbede. Ngokunjalo nobaba bendawo ubaba Madlala noMchunu ngendlela nje abasebenza ngayo ngokuyikhandla bengenayo ikhundla engake yitheni emphakathini bamalunga nje umphakathi kodwa benza isiqiniseko sokuthi iAmvaterikani ahlezi efika kuzothelela abantu amanzi njengoba sihlaselwe yisomiso amanzi engekho kwezinye zeyindawo nempompi nayo kusaphuma amanzi. Angibonge ukuthi usicelela lemetulo into ebhemba sigodi danko.
5: Ngiyanibingelela okhozini ninjani, nibingelela onathwa kazungu la ibabanango. Hey mina indoda yenza ushintsho kakhulu kwelakithi la ibabanango. Hey uxamxakekile Dlamini ogazini, hey ushintshe kakhulu izwe lakithi lapha, kusebenza wonke umuntu insizwa, siyakhuthala iqala amabhizinesi sonke singabantu nje impela azi ushintsho olukhulu empilweni zethu siphila nje. Hey asaze singabonga sithini Zimiphi no Nosiphe. Bese kuba ubhuti umuzi Ntombela, hayi labo bantu asazi singabonga sithini, bawubonga uNkulunkulu emazulwini, balishintshile izwe lakithi la ibabanango
0: emasanga namhlophe. Awu siyabonga, siyabonga kakhulu, siyabonga, siyabonga nakubo bonke nje abalenza ushintsho noma ungasamenyezwanga la emoyeni. Into engiyithandayo ngabanye abantu uma besiza, abafune kubukwa, abafune kushutha, abafune kuposta, uyasiza nje ngenhliziyo yakhe emhlophe kudlule futhi siyazi ukuthi uNkulunkulu uzobabusisa neBhayibheli liyasho ukuthi sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo. Siyabonga kakhulu. 67 minutes wakho kumele ushaye nawe ngesabathi kumele ushaye. Mina ngenhlahla ke ngesabathi akusetshenzwa. So asivumele ukusebenza makuyisabathi. So usiphuthile u 67 minutes. Kodwa ngicabanga ukuthi ngiwenze ngesonto.
6: Okay. Kahle kahle nambe ngicabanga ukuthi nathi njengohlelo idanki angithi sikhuluma ngo 67 minutes okusho ukuthi masingahlanganisa bafowethu o 2233
0: rand
6: abathathu ngileleleni
0: yeah
6: abathathu leyo mali ihlanganisa u 6700
0: yeah
6: sesiyayithatha leyo mali sesizobona ukuthi mhlambe ngalelo langa sithengani esizweni yabona.
0: I'm in
6: ngiphakathi kuzosala umthetho ngale
0: mfundo
6: imsindo yethu ngalweni oyenzayo umfundo uzosala
0: kodwa lalo uyathanda ukusibhokoza emoyeni le ndaba ongayikhuluma ngani siye ndaye emoyeni sasivumelele ngayo
6: usuka ukukhuluma kahle sasiqeda
0: lengxoxo wangiguquzela uma kungukuthi 2000 ugququzela wena
6: phela wena ugququzela mina
0: khiphake wena 6700
6: sibambisene
0: inkinga manje ufaka
6: 6700 divided by 3
0: lo uthenga ngayi perfume yonke manje akalalutho yena cha sizwa ngephunga
6: okay, basibuya ke. Uyalazi udaba sikhuluma nge All Black everything at Tandichola experience ka 2026. Umbuzo ke subuzayo, usuyawazi amathethi azobe perform. Ikuphi nendawo eDandi? Yenzeka kuphi iDandi July experience ka 2026?
0: Lazo bekhunyekwe khona istage. Yabo leyo ndawo sitshele izobe zime kuphi intsimbi zetente.
6: Siyakunikela lokho amabili. 086000 2437 086000 2437 sifuna ukubona. Woza.
7: Sekuyisikhathi sokwenza kakhulu manje. I Debonairs Pizza, real deal loaded.

0: Mlaleli, uKhozi FM lunentokozo yokwethulela nanku umdlalo womoya owuchungechunge. Isihloko sawo sithi izinqumo. Episode 628.
1: Angiyithandi ngempela azothile lento yenzile. Angidlali futhi yeke nje ngempela izosixabanisa.
2: Ima phela nawe Amanda, awehlisa umoya mfethu.
1: Ngiyehlisa umoya kanjani?
2: Ima ukuthi nje mfethu Amanda bese ngikukhumbule mina. Ingakho ngihluleka nje nokuqhela kuwena.
1: Uhluleka ukuqhela kumina? Nako nje uyangibona leyo kuthinta nokuqatshula singenaphi ke yona. Angithandi ukuthintwa azothile, ngiyakucela please angithandi.
2: Kulungileke, kulungile phela. Ngiyaxolisa kuma ukuthi ngikuthi.
1: Uyazi ukuthini? Okokuqala nje anginalo ngishiso. Mhlawumbe kube nginalo ngabe ngijwayele lento yokutaphuna nanjalo. Kodwa ngiyithandi futhi angiyithandi okwangempela azothila. Angazi mina ukuthi ufuna ngize ngithini kuwena.
2: Hayi mpethu yazi bese yami manje sekuhlunga impela ke. Ngicela ukuthi ungixolele bandla Amanda ngiyakucela. Futhi ngiyakuthembisa
1: ngeke impela ngempela ke makuthi ngeke kuphinde kwenzeke. Ngoba ngeke ngivume nje ukuthi ngihlale ngiqatshulwe esikhaleni. Wesiphathe emapaki idlula nabantu. Angiyifuni kabi lento ngifakela amehla abantu mina. Angizwa nje lento ezongenza abantu bekube bebukana nami lana. Hawu.
2: Lalela bethu ngikuzwa kahle futhi ngiyaxolisa ngempela Amanda kodwa yazi ngoba nami ngiyazazi ukuthi ngumuntu onjani ngicela nje ukuthi noma ngiphinda ngikwenza
1: izwani
2: nje ngikusungolele
1: noma kuphinda kwenzeke angithi uthenge kuphinde kwenzeke nje usuthini manje uzoba uphinda kanjani kube ngishilo ngathi angithandi
2: ayi ukuthi phela nawe umuhle Amanda bethu awubheke ukuthi unjani kana umuntu ngiyacela uyabona wena ngicela amaqiniso ukuthi yabo mhla kumdale kwakha la umdala eqala ukubumba hayi sisingeke wayenza show ukuthi ngayo langa weneme uyabo wayiqonda ukubukisa ngamanye abantu manje inkosi impela yabo indlela osizakhe mazuleni hayi ngiyakutshela ulanga zabe zisho ukuthi cha abona lo ayibusisekileke
1: hayi bo azothi
2: lalela mntana womuntu lalela ngizwe kahle mina mfethu nama ngikwazi noma ngikwazi ukufihla imizwa yami ngawe angikwazi bese ukukhethela ukuthi ngizizwa kanjani ngawe
1: lalela ke azothi uyabo umungihlonipha uzokwazi futhi ukuthi ngifeni ngihloniphe kanjani uzokwazi kahle nje lokho kuzenza kwakhe imbongi inkondlo engahluziwe la epaki angeke ngoba kuzokusebenzele
2: awumi inkondlo enjani hayi cha yabona manje wavele wangihlekisa ke nje Amanda manje angisazi ke manje wavele wangikumbuza umuntu esafunda isikole ngomoya wenkondlo hayi ke
1: hayi uyacaca ke wena ukuthi wawufundela mina leyo nkondlo uzohayela mina la uyazi ukuthini angiyuthandanga ke sisi umoya wenkondlo yakho
2: hawu Amanda ungaze ngaphoxeka bese sengikuthophe kangaka kodwa ha usho ukuthi nje akusebenzanga nakancane nje
1: hlupha nami azothile
2: hayi badlala wena

0: Hayi bekufanele unquphazele mtunga nakho nami lesi sicaki sesifuna ukungizelisa ngifika
1: nje. Akukhohlwe nje indaba yesicaki. Uthu zengalupho udaba. Ingabe kumayelana namacala yini kwenze njani?
0: Hayi ngiyaxolisa uma ngikuthusile nduna. Cha mtunga akukho mayelana neindaba zakunkosi.
1: Pho mayelana nani? O ugoga, unkosi amuthu senzeni. Uyazi ngeyabona lokufika kamkwena nje kuzofika.
0: Hayi mtunga, akuyena ugoge akenze lutho unkosi yami. Umanxele kodwa mtunga akashiyanga namanzi ana nje etiye. Hawu ngaze ngafa phela ukomela itiye. Unophephesana nje olaye entanyeni mtunga.
1: Awukhulume nokuthula kwenze njani? Itiye uzobuliphuze. Hawu.
0: Oh cha wena mtunga kumayelana nale tender yomgaqo.
1: Ithenda umgwaqo.
0: Yebo mtunga.
1: Hayi khuluma phela ukuthi yenzeni wakudla igoma nje nokuthula. Yini uzweni ngayo? Ingabeke nje ukuthi uhulumeni usefuna usiphuca lento enhlangaka.
0: Hayi hayi mtunga ukuthi nje ngizothanda ukuthi ngibe khona ekomitini nokuyilona elizosawula elizolawula ukusebenza kwale tender mtunga.
1: Ah nako okukhulu. Wena
0: impela nje mina mtunga.
1: Hawu.
0: Kungapheleli ke lapho. Ngifuna ukuba usihlalo walelo komiti.
1: Uyaqala inkathazo madodhe. Uyazi wena ukuthula.
0: Yebo mntu.
1: Bona bengikulindele ukuthi kufika kwaleli tender leli kuzokwenza inguquko. Nokuthi hleze kulethe ukukhuluma.
0: Awe inkulu inguquko mtunga.
1: Kuhle futhi ukuthi nawe njengomunye wabantu abahlali bekukhuthalela ukuthuthuka kwalesi sigodi. Uyafisa ukuthi ube ingxenye lezi inguquko. Akungimangazi futhi nalokho.
0: Hayi kuhle kakhulu kumtunga kanti ume ngakhohliwa ukukhuthala kwami.
1: Kodwa ke ngathi usuyagagamela kuloko.
0: Uchaza ukuthini ke manje makhelwane?
1: Uwena nokuthula.
0: Mtunga.
1: Wake wezwapi kuthiwa umuntu uyayibeka esikhundleni? Ubungeke nje ulindeke ukuze nje imboni yabanye noma kanye ke.
0: Awu kahle ke mtunga obana abanye

0: abuziba ngamabomi nocingo la mabutho. Hayi, asoke sizo. Hawuthi ke ngiphinde ngishaye futhi. Uyabona mayecabanga ukuthi uzoziba ucingo lami. Uzongithola kahle ngishibhile makethe.
1: Ha. Ha, ungafonela abakhulu kwanga ke madoda. Abomthetho impela, kwenze njani ngafonela lapha kaZidlo?
0: Mabutho.
1: Tshele.
0: Bengithi uyaliziba ngamabomi ucingo lami. Kade ngushayela mfethu ucingo lingena ku voicemail.
1: Hayi ngisemgaqweni ngiyashayela. Wena njengephoyisa ke kufanele ngawuyazi ukuthi akufumelekile ukuthi ngiphendule ifoni ngishayela.
0: Oh.
1: Sengibhakile la icela umgwaqo.
0: Okay, okay. Okusho ukuthi eminye imithetho uyayilandela. Eminye awuyiqisiqakala nje.
1: Wangidida ke manje mfowenzele. Anyways ngingakusiza ngani namhlanje sigaqa amabhande. Ngabe kunesigebengu esecile ejele mhlawumbe ufuna ngikusize ngomkhondo waso. Phela ngiyakwazi wena. Uvivile.
0: Wawusubuza ibhasi ibhaliwe nje ndoda.
1: Ukuthi yaphi?
0: Ngami ndoda isiyikhohliweni ukuthi yenzini lapha eDimba. Usukhohliwe?
1: Ntsela ukhuluma ucacise yazi uye kulo gigiyela la engathi uyashela manje ngiyaphuthuma la ngemhlanganweni njengamanje. Yangazi ngumuntu omatasa.
0: Lalela la wendoda, mina nginendaba nokuba amatasa kwakho nemhlangano yakho lebhedawo uyiphuthumayo. Ngibuza ukuthi usakhumbula yini ukuthi wena ubuyibhokisa izolo? Eh? Usakhumbula ukuthi ufike la izolo wangenzani uyikarateka? Usakhumbula lokho?
1: Usakhumbula mina ngabe sengikhohliswe
0: yini? Lalela kwendoda, kuzofanele ukuthi uthathe isinqumo la.
1: Isinqumo? Isinqumo sani? Hey, ntsela ukhulume
0: liyashonela. Uzofanele ukuthi ukhethe phakathi kokuthi ngivule licala uyaboshwa noma sihlala phansi njengamadoda
1: sikhuluma. Hey, kosiphela hayi. Kusho ukuthi silingwa ngeendlela ezingafani sabantu.

0: Ngempela ngikathindwa zothile ngiqinisile angimazi nje inhlobo mina umuntu wesilisa.
1: Yazi. Kodwa sekuyawenza ngempela kumqondo lokho kushoyo ukuthi nje ingane umuhle kanje. Ingoba futhi umsulwa uyiphethe kahle. Yo yazi bese akuthwayelekile ngempela lokho emantombazaneni asemalokishini.
0: Hayi ke azothile. Azothile usunehaba. Kuloku nje kwentombi zasemalokishini zingakuzona ozazi nje njengoba usuzehlulela nje.
1: Hayi phema ngiqinisile ke ngalapha angizazi zonke ngiyaqolisa. Ukuthi nje kade mfethu ngakubona mina abantu abahle kade ngangihamba. Kodwa yabo lobo bakho buhle. Hayi sisihlukile. Hayi buhlukile.
0: Hayi ke lungile ngiyabonga azothile.
1: Manje awungitsheleke ngoba kanti uyitshitshi. Wawungangena ingani pho lapha esigcaweni kuzongisinisa ke phela ngomemulo wakho.
0: Hey hayibo azothile. Musukudlala ngami. Mina ngenzeni? Kuphi khona sicawini?
1: Lalela phela ngawuzoba la eduze kwami nje. Yabo kwakufanele nje uvele ungene lapha yana. Uvele nje wenze into ebuka ngangajabula
0: ngayo. Okokuqala nje mina angikaze ngingene sicawini seloku ngazalo. Okwesibili angikwazi ngisho ukusina lokho okhuluma ngakho. Ngangizobihla yaphela ebantwini basemaqhosheni.
1: Hayi, ayikho leyo nto. Angithi nami nje ngangiqala ngqa ukungena esigcaweni. Kanti ke futhi nokusina ke nje akuyona nje izinto zami lezo. Wawubona nje nawe lapha yaphambana nabantu beyaka right, ngiyaka left. Nami ngangizibhadanisela nje ngoba phela kwakuphoqisini.
0: Hayi, kodwa at least ke wena wawenza into oyijwayele futhi ungwasemakhaya. Awume azothi awubheka isikhathi. Uyabona kodwa sesihambe kanjani?
1: Hawu ima
0: sengicabanga ukukushiya ngempela ngicabanga ukuhamba manje azothile.
1: Hawu bese ima ucaba ungishiya kanjalo nje kusemina nangawuxoxa nawe.
0: Hayi bo azothile khumbula phela ukuthi ngiphume ngoba ngithunywe esitolo imthombo. Kufanele ngiphuthume emuva kuyadingeka ekhaya.
1: Yazi. Hayi akusenani ke kodwa ke phela angifuni phela ukuthethiswe keke. Vele ke sasikuthi isikhathi esiningi mina nawe. Sasukale evasithi.
0: Hayi wazangihlekisake. Washe ngathi kuzobe kumnandi. Ngoba sobe sishuka incwadi phela lapha eVasi. Ayikho leyo bumnandi okhuluma ngayo.
1: Yazi, ungangikhumbuzi, fana.

0: Wayeke kusho ukuthi izinto ezimani ukwenzeka impela ke mntunga ngoba mina sengiyazibeka kulesi sikhundla.
1: Ah, usho kanjeni okuthula khona.
0: Ngqo mntunga, ngqo. Yimi lo phakathi ntshi ekomidini.
1: Kodwa ke wena zonke ikhundla kanti lezi kuzobe zakho.
0: Angithi amakhosikazi enu awasukuma lele mntungu. Ngiyabona phela ukuthi mina nami uma ngithula, ayazosiqinela amadoda anika newodwa ke ikhundla kuleli tent.
1: Oh. Wasuthi ke wena uzoyibeka kube usihlala.
0: Yebo mntunga yebo. Angithi vele phela ngithi mina ngiyisekela lakho. Isekela lenduna lesifazane mntungu. Ngizovinjwa yini ke mntungu ukuthi ngibe usihlala?
1: Hayi angazipheka senginezwa ngawe.
0: Angithi phela mntunga leso sikhundla. Sobusekela. Asingivumeli ukuthi ngifane nesichuse nje. Ngidinga ukuthi ngingene ngempela kuleli committee mntunga ukuze ngihlole yonke into eyenzekayo.
1: Eyenzekayo efana nani kambe?
0: Habe mntunga, kufanele ngibone kahle, ngibone ukuthi bonke abantu besifazane babhekekile yini. Ngibheke ngeso lokhozi mntunga ukuthi bona bayabhekelelwa yini uma sekuqashwa abasebenzi.
1: Uyazi angiboni mina ukuthi kungani ucabanga ukuthi abesifazane bazocindezelwa mase kuqala ukusebenza kwethenda leli. Angiboni.
0: Ah umntunga sengibe kule ndawo ngokwanele ukwazi ukuthi ingqondo zamadoda akule ndawo isebenza kanjani mntunga. Ngiyayazi into engikhuluma ngayo. Angiyifumiseli.
1: Uyazi ngokwami nje asikho nje isidingo sokuthi uzuyikhathaza. Phela uyabona.
0: Ah kanti ke mntunga uma nje unqaba. Uma wenqaba wena lesi sicelo sami. Hayi. Ngiyazi phela mina indlela ngizoqhubeka ngiye kwabakhulu
1: abakhulu
0: yebo mntu
1: ngobani kamba abakhulu wena okuthula
0: wemntungu ngizogcwala izinkalo mina ngizibhekise konkosi
1: konkosi
0: ngiyomazisa yebo mntungu ngiyomazisa indlela esicindezeleke ngayo singabantu besimame base maqhosheni
1: ayibo
0: angazi ke noma inkosi yokuthanda yini lokho
1: cha cha
0: yekunjalo nje mntungu
1: ungangizwa kabi inkosikazi wakho Nina bengibuza imibuzo nje ukuqinisekisa ukuthi yiziphi inhloso zakho. Hayi ngoba benginqaba ungangizwa kanje.
0: Oh ubungeke impela phela unqabe. Unqabelisekela lakho elikusiza kangaka mntungu. Hayi ngiyakazi mina ngiyakwazi kahle nje ubungeke unqabe.

0: Seligamengxi hora lesine ntambama sawubona mlalokho FM. Ikomishana kaMadlanga ePitoli izwe ukuthi izinsolo ezibandakanya inhloko yophikelo zobunhloli uDumisani Khumalo zifaka phakathi nokuthi imali yesikhwama sophikelo zobunhloli iSecret Service account yasetshenziswa ukuthenga ilaptop yombuso eyayintshontshiwe ngajalo nokukhokhela iye ngandoda. Umnyango wamaphoyisa edolobha laseGoli usushayele ihlombe amaphoyisa awo amathathu atakule ingane esanda kuzalwa etholakale ilahliwe esigangeni esiseGoli kuleli sonto. Kanti amaphoyisa aseFree State aphenya icala lokubulala ngemva kokutholakala kwesidumbu somuntu wesilisa oneminyaka engamashumi amahlanu nesithupha ubudala eGrasslands eBloemfontein. Ilezi kanye nezinye engizobe ngikuphathele zona ey'ndabeni ey'gcwele kamlaleli uma sekubombene ihora lesihlanu.
1: Ezemigwaqo nonokwanda dima
2: yasuka ke leyo nto njengamanje ngilaphena nje eMaritzburg la ngicala khona njengamanje ngifuna sibheke ke isimo ke lapho kune truck efele emgwaqeni estopini nje sama truck mawuhamba ngo freeway ngathi nje ubheke ngakhona nje eThekwini lapho ku Peter Brown Drive lapho nje esibambene khona ngiyacela ngempela nje uthi ube nakho ukuqalaza kodwa nje wadlula lapho hayi cha yonke bese kungcono lapho ya ku M13 maqhuma ngase Pine Town ubheke ngase Thekwini lithi bumper to bumper ngesikhathi nje ubheke ngaku freeway ngicela uyinikeze imzuzu eshumi noma ke usunga hamba ngawo ke u freeway uhambe nje ngawo u N3 ngisakhuluma ngo N3 njengamanje ngiyakubona ke futhi ubambezeleka amabheke eMaritzburg ngesikhathi nje uqhamuka ngasentshongweni kodwa ke sekungconywa athi singahamba inhlobo nhlobo sesiyakwazi unyakaza njengamanje ngicela nje kodwa ke uyinikeze isikhathi cishe singama ihlamba imzuzu engamashumi amabili kodwa nje ya sesiyakwazi ukuhamba kusafana ngiyabona ke ukuthi lapha manje ophongolo njengamanje manje uma uhamba ngo N2 kunama abnormal ke adlula laphayana abhelinga se Belgrade yona nto ke ethanda ukusinikeza incindezelo njengamanje stop goals yadadelana ke injalo nje indaba bafethu nathi siyayazi ngalesi sikhathi ukuthi nje uzobanikeza nje isikhathi cishe imzuzu engamashumi amabili ke makuthi uyimisele ngokudlula ke lapha ku stop go e Belgrade nje impela nje ila esinakho ukubambezeleka ngiyacela nje nawe ke ube nakho ke lokho bekezela. Ngiyabona ke ukuthi ke isimo esilapha yana nje eGauteng sithanda ke ukwenyukela ku N1 njengamanje lapha ngase Midrand wadlula nje u Ellendale ngiyakubona ke ubambezeleka ngenxa yengozi yemoto ohlangothini lwemoto egijimayo njengamanje nje ngiyacela nje ukuthi qalaze ibuko isebenze ebese ke phela uyabathobela abezimo eziphuthumayo besebenze nje kuyintambama ngiyacela nje ukuthi sifingqe nejubane ukuze ke singadali ingozi ephekwe ngingozi ngabe nje ubalekela ku Ellendale noma New Road noma Old Pitoli Road kodwa nje yona mzila ongaphephela kuya ngalesi sikhathi 1645 ngiyabuya futhi nezinye ezemigwaqo uhambo olubheke ekhaya seli silisizingele phezulu
1: ingabe ubambe kusimiyameya thumela i WhatsApp ku 0716136667 ukhosi FM luhamba phambili ezemidlalo nomkhaba
3: Alright asiphinde sibingelele kumlaleli woKhozi FM kwezemidlalo esigcwele. Udaba isiliphetho lihamba phambili kwezamanje okwaba ngumqeqeshi emaqenjini adlala esigabeni esiphakeme ebholeni lenyawo kuleli laseNingizimu Afrika iPremier Soccer League kwiPS

sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena ngilalele asibangene uzoqala ngesta sam wena ngilalele ngilalele awuzoqala ngesta sam wena

0: umsakazo olalela ukhoze oluma phiko phiko ngisemathandweni imizuzu ithi mayibe leshumi nantathu shayi lapho-ke ihora lesishiyagalolunye kulona kukhozi oluhamba phambili singenekile lihora leli lasuke sinodokotela kodwa phambi mhlambe ngimbingelele ngimbukele emveni kwesikhathi eside i-World Cup yenze njalo ngimuzwa-ke la emva kwami ngimuzwa-ke la emva kwami kodwa ke ngingaqala ukukhuluma naye ngifuna ukuqala mana khona lapha emva kwamdoktor mana lapha ngifuna ukuqala ukuthi wena mlaleli ngikuxwayise khumbuleke ukuthi singena ohleleni labantu abadala ingxoxo abantu abadala ngiyacela ingane ngizocela njengamanje niso sengiyazi savalile esikoleni ngicela niso singane ngoba sizokhuluma ngezinto ezithinta abantu abadala umsakazo nje awusuke eduze kwengane mangenzeka vele ufake ama-earphone yabona ukuze kube wena kuphela wento omdala olalelayo iy'ngane maye suke kanti ungayiphushela lapha kuthelevishini bahamba suke nje la ngoba sizoxoxa ngaso kodwa siqale lapha doctor
1: imbiko iziphakamiso nezethembiso okungenzeka zivele kule ngxoxo akuzona ezomsakazo ukhozi FM kanye nenhlangano i-SABC ukhozi FM luhamba phambili
0: mina ke bengithe imali lapha emva kwami mawu emva kwami mawuphefumula uyabo uphefumulela la endlebeni yami yilo ke bengikufuna kahle kahle ngifuna ukuza uphefumula la eduze
2: kwami
0: ungaphambi kwami
2: uma sengiphefumula lapho endlebeni yakho mshengi ungaqedi ngokuphefumula nje mhlambe kancane ngiyithinte nje ngiqale ngemuva kwendlebe yakho ngithinte kancane lapho mase ngiyaqala indlebe yakho ngathi ngiyayidweba ngidweba yona ngomuno wami ingaphandle layo ngize ngingena ngaphakathi kulona ngomuno wami kulowo mzuzu ngiyaphefumula nje ngiphefumula kumqala wakho mhlambe ngesikhathi ngiphefumula kumqala wakho indebe zami zomlomo ziyakuthinta kancane la ngemuva emqaleni uyakuza phefumula kwami
0: manake manake ibambe uhamba kakhulu bambe sekuthi angiphendukeke manje ngiyakula namhlanje dokotela njoba sibuya nje esizokhuluma ngako kakhulu sikhuluma ngaloko sithi physical intimacy okusho ukuthi ukusondelana hayi ngokwemizwa noma ngokumcabango kuphela kodwa ke ukusondelana nje ngokomzimba ukuthintana ukusebenzisa izitho zomzimba ukujabulisana sibheka nezinto ke ongaqinisa kuzona kakhulu nezinto okungakuhle nje ukuthi uzehlise mangenzeka ngoba khona abanye abenza kube
2: too much
0: kube sincinti kube nesincintane esuka khona ukwenza kwakhe kube nesincinti
2: kodwa uyazi ukuthi indaba mshengi mhlawumbe angibulisa izithandwa zethu emakhaya oh kade nginikhumbulile awu le bhola siyalibona leli lasegroundini ngathi nasifuna ukudlala ngala mabhola lawa lengayo amabili so ngiyanibingelela izithandwa zami emakhaya abalaleli bahle bokhozi FM ngibingelela izithandwa zami ngi-live lapha ku-YouTube ka-Dr Nomcebo Mthembu ngibe live futhi kwi-TikTok Medilution ngibingelela zonke nje izithandwa zethu ezihlezi manje emakhaya ezisilalele so yes mshengu uyabona lokho okusho ukuthi khona into umuntu adingisa isincinti sesicefe
0: yizizwe ukwenza kudlulele
2: kanti uyazi ukuthi isukaphi le nto mshengu kunomuntu ngoba abantu abathinteki ngendlela efanayo wena ungazitshela ukuthi ngiyazi umuntu uma ngimthinteka nje wesilisa noma wesifazane kuzokwenzeka ukuthi kanti abantu abafani okay and enye into engxenye enkulu ezokwenza ukuthi umuntu abe azo esincinti loyo kuwukuthi yena lo muntu mhlawumbe umthinta nge-touch efanayo kade ujwayele wena ukuthi hayi mina bo umuntu uma sengimthinte ngale touch lena then ngiyamazi ukuthi eish ngimfake egiyeni kanti sokuya ngokuthi lo umuntu yena umzimba wakhe urelaxe kanjani lo muntu umzimba wakhe ufuna kanjani uvumela kanjani loko okuthintwa kwakho uthola ukuthi same loko
0: okuthintwa uma sekuzofika ngaleso sikhathi
2: ngoba loko okuthinta uma sekuzofika kumuntu mhlawumbe odiniwe umuntu okubambele iqhubu or umuntu ozizwe ngaphephile nawe sizobe
0: stay dokotela mhlambe ngaphambi nje siqhubeke nengxoxo yethu kuwena ke mlalelo khoza fami bengxenye nawe yaloko okukhuluma kwethu ungathumela ke ivoice note yakho ku WhatsApp nanzi nombolo yethu lapho emsakazweni ukhoza FM kukhumbuza nje ithi 0791639874 yona nombolo ozosithinta kuyona ma ngabe kunemibuzo noma kunento ofuna ukisho mhlawumbe futhi sokunika nethuba lokuthi ungene bukhoma-ke nawe kule nombolo ethi 0863002437 uyazi ukuthi dokotela ukhuluma ngale nto yoku ikhona la le nto yokukrema uyabo uthathe into owayijwayezwanda wanathizini ayebese uyibamba yabona ukukhona nokuthi uyitshela ukuthi usuyi expect kulonto nespiliyoni kulonto kanti uzogeja mawufika lapha uyabona uzogeja masofika lapha ngapha kudanswa ngenye indlela ngesinxela kudanswa ngo right
2: uyabona kumdavazo i experience yakho ayihambi nokuthi iskill sakho asihambi ngokuthi uperforma kanjani wenza izitayile ezingakanani iskill sakho siziwa yilo muntu onaye ngokuthi wena ukwaze kanjani ukuthi ulalele umzimba wakhe uthinte ngendlela ethize uhambisane nawo ngerhythm ngoba ungafika wena manje umthatha umuntu umpheke umphequlu umjikisa umenze ukuthi kanti usuyambhora umuntu umqedile nje kuye ney wazi wabhimba umuntu akana skill kanti komunye ufike kuyena ukuthi lento uyithatha nice and slow you are gentle nalo muntu uhambisana naye uhambisana ukuthi uphefumula kanjani uhambisana ukuthi umzimba wakhe umuva kanjani momthinta kuphi kukodwa nje lokuthi uhambisana ne pace yakhe nesigaba sakhe sokuthi ukuphi manje lo muntu uzothi wazwa ne skill lo muntu kanti ingoba wena uhambisane naye ngendlela ne stage akusona ngokwemizwa yakhe
0: Dr. ngiyafisa mhlambe ke siqale ngako nje ukuthi kusichazele ngayo le physical intermise ngokwe science sibheke nemizimba yethu nje ukuthi isebenza kanjani yini leyenza ukuthi sikudinge lokuxhumana nokusondelana ngokwenyama
2: uyazi ukusondelana kwenyama khumbula mshengu ukuthi noma imiphi imizwa oyizwayo is because uyizwe kwingqondo oqala kwayingqondo ehamba iyotshela umzimba kuleso sitho noma kuleyo ndawo ukuthi ingqondo izwa ubumnandi manje ingqondo izwa ukuthi kuyashisa manje izwa ukuthi kuyabanda manje izwa ukuthi kubuhlungu manje konke lokho ingqondo etshela sorry umzimba ukuthi imzimba izwa yonke leyo mizwa so ukubaleka kokuthi ingqondo yomuntu noma uthi umthinta kuphi nakuphi ingqondo yona yazi ukuthi eshime ngithintwa lapha yamina kumnandi kunomuntu ozomthinta ibele athi umunye nje evule wangilimaza nje umuntu wangimonca ibele okay kube khona umuntu ozothi momonca ibele eze ukuthi hey ngazi ngayi stick sweet kulomuntu so sokuzoya ngomuntu ke which is why kubalekile ukuthi understand lo muntu onaye iqala ukuthi lo muntu yena uthandana kube nokuvumelana phakathi kweni nobabili ukuthi lo muntu uyina ithandayo kodwa nomzimba wakhe uvumani kuzokwenzeka ke kwesinye isikhathi ke emshengu ukuthi uthola ukuthi umuntu ngathola ukuthi uyavuma yena ngokomzimba kanti kunezinye ingqinamba nje ezikhona ezenza ukuthi umzimba wakhe ungabi nokuvukelwa ngokusheshsha okay whether lezo ngqinamba ukuthi kune medication ayidlayo sikhuluma ngaloko whether lezo ngqinamba ukuthi kunobhlungu lo muntu adlula kona kukodwa
0: nje kuya amafile kasikhulukazi mawuthi uyayithinta leyo ndawo mhlambi yakuyalimala esikhatini esiphambili ilimala ngalendlela wena awuthi uyamthinta ngayo
2: manje lo muntu uzombona ngani ukuthi nobhlungu ubona ngokuthi sikuyolala ulala ngesinye isikhathi wena ulala usizama ukuthi wena zumeka
0: qa
2: useyagwema ubona ngokuthi umuntu uyamthinta lo muntu umzimba vele be stiff ubona ngokuthi umuntu uyasondeza isandla lo muntu already usiyasusa isandla ungakwenzi lutho ubona ngokuthi uthu phakathi kene lo muntu ethi ayibosheshashesha uqeda lo muntu unobuhlungu akusho ukuthi akakufuni but kunento ngomdavazi emenza ukuthi azizwe uncomfortable
0: kakhulu Dokotela kubaleke kanjani ke kakhulukazi ukuthi umuntu azazi ngiyase ngisayikhuluma le yokuthi umuntu ayiqonde awuqonde futhi nomzimba wakhe ukuthi yena uqobo lwakhe uthintwa kuphi kanjani ngake ngenze sibonelo ebusuku wawungekho ke dokotela ngikhuluma ngendaba isihloko sasiqhamuka kakhulu ku isikhali sasiqhamuka kwiningi labesifazane besibhekisa kwabantu besilisa bethu abusaza saba nenkinga yokubhexwa ngamathe makuziwa kukissing esami esiluleko nami ngangilahlela dokotela kodwa kusiyosho ukuthi ngangiyibe kahlela elami lathi kubantu besilisa abake babe woweda umuzo bawuweda isikhathi esiningi unikeza umuntu lokhu yena asuke kudingile ngaleso sikhathi ngase ngathi kubantu wesilisa mhlawumbe kungaka ungaba kuhle ungagagameli ukuphuthuma ukuthi kube wena ohamba phambini ngokufuna ukuqabula thana lo wesifazane sondela bese ungiqabula wena ngendlela ofisa mina ngikuqabule ngayo
2: Uyabona ke ukuthi nje bakhona abanye abantu sifazana ozosaba ukuthi asheshe akubonise ukuthi uqatshulwa kanjani kodwa even if awusho ngokuyena ukuthi sondela ungitshengise wena ukuthi ufuna uqatshulwa kanjani all right but nje yenza show ukuthi awusheshi yabona uqale ngokuthi umqabule kancane umuntu gentle kancane kuba ngathi uyamsukela yabona ngathi uyihlokoloza kancane ume kancane ungasheshi uvela ufaka ulimi ngaphela umpendo
0: ngoba zikhona imanga lapho dokotela umuntu uthi uyasondela kuona kuhlangana ama lips.
2: Yes.
0: Eh ufika ngathi kuqine ngathi ithayi le moto athi uqabula lona. Hayo kucace nje ukuthi ngathi ayihlangani kwayona lento. Mangenzekanga njalo kube ukudonseka ke ubone lo muntu ukuthi lama lips akho uhamba nawo ungabisazilunwa yini.
2: Wazi kubalekile ukuthi umvumele lo muntu eniqabulana naye ukuthi mhlambe wena uyashesha kancane kodwa umvumele ukuthi pace yakhe izwa naye ukuthi ushesha kangakanani ngesikhathi niqabulana. Okay, ngoba lento njengomdanso angabi khona obhembayo kunina ngoba sikuzogcina sokushayisana amazini
0: sokushayisana namazini
2: izwa yena ukuthi wenze njani kancane kancane whether you alfaka ulimo uyalimunca kancane alibuyisele lakhe uyabona ngaleso sikhathi nenza le nto
0: sokuba sokuba khona no aftertaste lapha dokotela lento ukuthi emveni kokukhisana usalu nama pain langapha uyabona langapha sokolimo wena uyazi ke dokotela lapha sokolimo kunalo umthambo lo manje masikune simo sokuthi lo mthambo usuthola ubuzima kuyaxaxa ukuthi lo muntu ubebaleka nolimi lwakho.
2: No kodwa ke lalela I think into ebalekile ukuthi one if ukuthi niyakhesana nomuntu ungalifaka olwakho ulimi ngenkani ungalethi udlinga phakathi
0: babesho ke besifazane bathi siyahlohlwa lo
2: nomuntu ungamlumi
0: ngenkani
2: ungamlumi futhi lo muntu ngoba umazi ukuthi ngempela ama lips akhe indebe zakho zomlumi yathanda yini ukuthi umuntu uzothi uthi angemluma ngathi uyamthiza ngathi uyamgcona kanti omunye umuntu akathandi. Okay, so ungakwenzi lokho engakazani naye ukuthi nawe uyakwenza kancane akulume kancane uyabona ngoba uma nisaqala kakhozi mina nisaqala
0: naye lo nakho lokho kutinyela omaskito ugcina sekukhona no life part
2: uyabona mina niqala kubalekile ukuthi nikwazi ukuthi thathi break ngoba ungathi ngesikhathi niqabulana ugcina usuphelelwe na umoya so kanti kuhle ukuthi uthathi break uphefumule ubuye ubheke umuntu wakho uvula amehlo kancane uphinde khona umqabule mhlamba umqabule nasehlathini umqalo esiphongeni umqabule ikhala. Okay, umdlali udlale nobuso bakhe kancane uthinte inijonge ngesizona imhlathi yebo uthi udlalisa imhlathi yakhe kancane ubrushe idlathi zakhe kancane umqabule kulesihlathi umqabule lesihlathi esinye khona uthi uyahlehla kancane umbheke yebo ni chance ukuthi umbheke nasemahlweni
0: ukuthi ubambane nani ukuhlale nangazi idlathi leso
2: yebo ukuthi uyayifuna yini uyayithakasela yini lento. Okay, ummassage kuyinhlamfuno uyabona ukuthi ubuso sadlala ngabo nje uyamqabula yes kodwa izandla zakho zenza okunye. Okay, mhlambe sengathi sukusuka lapho ke izandla zakho siziyasuka ke ziyakumadlebeke akhe iyodlatha amadlebe nje bade seshilo ngekuthathi sisiqala mhlambe usuyehla futhi wehla naye uye emqaleni wakhe. Okay, umqabule from ngemuva umqalo uzomqabula ngaphambili basove musemqaleni womuntu ukuthi abanye abantu uma ususe emqaleni wakhe uzomhlekisa awudingi ukuthi ahleke ngaleso sikhathi udinga ukuthi ezobe umnandi. So thola indlela wena yokuthi lo muntu uthi noma umqabula engabaleki kuwena ngoba ezinye impawu lezo ngesikhathi umqabula umuntu uyasondela yini kuwena noma uzama ukujika bheke eceleni noma uyabaleka ngoba kukodwa lokhu kuyakutshela ukuthi khona into engamjabulisi kahle khona imvumo onganayo wena ukuthi uqhubeke nokuthi umqabule.
0: Ngikuzwa kahle dokotela. Kwena ke mlalelo Khoza FM sikunxusele ukuthi uthumele ke voice note nombolo yethu ilula kakhulu ka WhatsApp 0879163 9874 kulona ke Khoza FM noma ungene kubukhoma kule nombolo ilula kakhulu 0860024 37. Ngifuna ukukunikeza le ngoma dok masibuya kuyo ngiyafuna sike siyibheke lento enibiza ngolimi lwesilungu ama do's and don'ts izinto okungafanele le naloko kufanele ukuba ukwenza.
2: Okay,
0: benza ke enye into lapha uDokotela Ntuduzo makathi
3: khona lento
0: le latest mate le mangazi ikhona lento yenzayo

uma ngibona wena inhliziyo yami ishaya umqiqo noma ngithi ngivala amehlo ngizwa

0: kude besondela kuwena. Uzothi ukhala ukhaliswa ubumnandi uma esondela kuwena, mhlawumbe uthi ukhaliswa ubuhlungu uma ekhala eqhela, kanti mhlawumbe ubumnandi.
1: Amalala uzakele.
0: Kwazi kanjani ukwehlukanisa ukukhala.
1: Uzakele nxabalala, lalela emsakazweni.
0: Ngiyabonga mina.
1: Thank you. Usokhozini sawubona.
2: Yebo sawubona.
1: Niyaphila.
2: Yeah,
1: sure. Sikhona mfowethu buza noma kwa Paula.
2: Yebo. Ngifuna ukubuza mina baba ukuthi ngaba mathi kubalulekile ngithi ngishintshisane ngamathi uma niqabulana.
1: Uthi ngabe kubalulekile ukushintshisana ngamathi uma niqabulana?
2: Uma niqabulana.
1: Kulungile mfowethu, lalele emsakazweni uzophendula udokotela.
2: Yeah.
1: Imake ungakahambi nangu dokotela ngathi ufuna ukubuza into ethile kuwe.
3: Mhlambe wena baba ifini qabulane yini onganqama ukuthi kushintshane ngayo if ukuthi akushintshana ngamathe.
2: Kela kono umuncane kono ulimi.
3: Oh manje ulimi
2: bamase ngazi ngazi ukuthi into yenyanyani.
3: Oh manje ulimi kodwa lingabi namathe.
2: Yeah.
3: Okay.
1: Okay. All right. Uzophendula emoyeni dokotela.
3: Okay baba ngizophendula.
1: Ngoba sibathathe bababili ngizocela sibaphendula manje dokotela before siqhubeke sithatha abanye.
3: Yes. Mhlambe eyamathe nolimi. Hey nana gama lazilasha.
1: Yamathe nolimi. Into ngeke uyihlukanise dokotela.
3: Yeah, ngibona ibukhulu kancane baba mhlawumpe kodwa into azama ukisho uBoy ukuthi mhlawumbe umuntu ovele yabo khona umuntu othume niqabulana vele kunembe kakhulu amathi kuba ngathi ayavuza
1: iyo leyo ke dokotela uyabona leyo nkinga le yiye le ayikhala abesifazane bethi babhixwa ngamathi.
3: Yebo, ukuthi umuntu angakubhixi kakhulu ngamathi kwinya phela baba kwinyamathi agwinye wena. Yiko ngithi kubalekile ngesikhathi niqabulana ubuye ulithathe ikhefu ukuthi wena
1: phefumula
3: lelele ukuthi phumula lelele ukuthi gwinya ifudinga ukuthi ugwinya amathe akho kuze ubuyele khona ngoba omunye umuntu uthi menqabulana uzwe indebe zakho sizomile kakhulu ifudinga ukuthi uzikhothe kancane nje ubuyele khona thatha isikhathi sakho ngoba again hambisana nepace yakhe lo muntu kulungile lifaka ulimi mhlawumbe ungalifaki lonke futhi ulimi uthi ulicoboza nje ulibuyise futhi olwakho naye alikhipho lakhe umkhothi udebo lingenhla udebo lingenzansi
1: ingabi nobunukwana ayibe nokukhombisa ukuthi khonteni nokuyithanda phakathi.
3: Yeah, nokuthi lento oyikhothayo uyayithanda uyabona ngoba uyabona
1: nyomukhothi
3: ice cream awuvela ubhixa umlomo nje wonke uthatha ubhixa indebe zonke nehlathi ukhotha nge-order. So lento ngoba uyayithanda uyenza hayi ngoba I think into ebalulekile le mhlawumbe ngizongena kulo don't wakho ukuthi if niqabulana ungaqabulani nomuntu ngoba uthi ngiyadlula nje lapha emthethwa mina ngifuna ukuyongena endaweni ethize
1: ungazophuthuma.
3: Into ezokwenza ukuthi ugcine sewusheshake manje sufaka izinto uyabona kakhulukazi omunye umuntu uthi uma eseba manje sevukelwa nomlomo of course uzoba manje ngoba phela usuyajabula ngithi. Yes, so kodwa yenza sure ukuthi uba nebithi ugwinya uma ukuthi udinga ukuthi wagwinya mathe ungakhiphi kakhulu lo mathe. Kodwa futhi very important while sikhuluma ngama don'ts kuleyo ndawo ukuthi ubhaso futhi nokuqabula umuntu ombonayo ukuthi unesilonda emqabule
1: emlonyeni.
3: So be careful ukuthi umqabule lo muntu.
1: Uyodla isilonda somkhuhlane.
3: Yes, noma esiphi. So lo oqala ukholum ngokukhala.
1: Inga le dokotela ukuhlukaniswa ukukhala kokuza ubuhlungu nokukhala kokuza ubumnandi.
3: Ya, lalela ukukhala kokubuhlungu. Ngiyakutshela ukuthi uzohamba nani. Yes, kungenzeka ukuthi wena mhlawumbe awukakamazi umuntu wakho uthi mayikhala ngoba ukukhala khona ukukhala lokho kokuthunikala. Okay? Khona ukukhala lokho kokuphumula. Khona lokukhala ukuthi khona into emnandi eqedwe kwenzeka kumina. Khona ukukhala lokuthi umuntu athuke. Kangathi kubuhlungu into ebuhlungu. Kodwa bheka umzimba wakhe ke wena if kukuthi ukukhala kwakhe.
1: Ikona ungaunderstand. Ikhala ekuphusha futhi.
3: Yes. Bheka umzimba wakhe ke ngoba yabo lokho kubuhlungu. Uzothi nje umuntu mayekhala uzoza umzimba wakhe uzoba stiff number 1. Uzothi mayekhala umzimba wakhe uyakuphusha number 2. Uyabona so bheka nomzimba wakhe wena ukuthi wenze njani if imlenze beyivulekile uyayibona ukuthi yavaleka manje kusho ukuthi kunenkinga lo muntu ngaleso sikhathi but uyazini sithandwa zami ave kukuhle ukuthi ngesikhathi somdavazi ukuthi kukhulunyiswane akathi noma wenza into umuntu umbuze ukuthi usa right uyathanda lento uqhubeke uyabona kukodwa.

0: sakazo ukhoza fami a igama lakhe u speakeri ethi current public wale ngoba zodlala ke uma Willis ethi ke thula mabota ngoba zimnandi kakhulu ke zothuka idlale ku legend versus legend kumsakazo ke ukhoza fami ngithinde njengamanje ngifuna ukuthi ungitshele ukuthi lezi ingoma lezi kukhumbuza kuphi nokuthi ke wena ngabe uhamba naye iphi legend ke kula uma Willis noma ke uhamba ke wena no speakeri kodwa kumsakazo ke ukhoza FM ake ngibone la ukuthi ngithola abantu sawubona sokhozini uyaphila
1: Iyaphila
0: futhi lojani?
1: Hamba lo number 2 minus 3.
0: Ikhumbuza phi le ngoma?
1: Ikhumbuza ngisakhula le ngikhulelele engodini endaweni yasehluhluwe le endaweni yasengodini.
0: Aha.
1: Kolinsizwe ebeyithanda kakhulu yalapha kwaShanga bekuthiwa umatatazela nobhuti umfaniseni wakazungu ushuzi. Hayi bebeyithanda kuvele ngicabange bona bhuti ulini.
0: Ah, no siyabonga kakhulu bhuti wabuyezwa.
1: Yeah, umkhaso kamtshalo washabisa empandzakazi.
0: Shap shap shap shap umtshalo usokhozini sawbona.
2: Welisho.
0: Hola, khamba kanjani?
2: Usenzani ngutsheni ngempela?
0: Nginikhumbuza kudala.
2: Hey mfowethu, hey ukhuluma noNdodola wangcamu kaMambule endebe kwaSempuku.
0: Sure.
2: Wena ukuthi akuthele ngenyembezi mangicaba ngalezi ikhati.
0: Mhm.
2: Yabona mfowethu ngalezi ikhati le kuphumele ngoma yathi dula amabotho kaMawilizi.
0: Ehhe.
2: Sasiye eThekwini mfowethu sihambe ngesikole. Kudlala nekade ukushebeleza khona lethi angisafuni umtshotsha hamba man.
0: Yeah.
2: Yabo sikhumba.
0: Yeah.
2: Ucabanga ukuthi uboshwa yinhlanga. Keketsa. Hey kubula lezo.
0: Yeah.
2: Impuwe hey kubhlungu kodwa kuvuvukela ungaboni sengiyinjena nje laba nakabusha njalo nami
0: hey yeah de
2: ukakhela kade odlela hayi ukusiza ukkhala impuwe hayi
0: sham udwabezwa
2: siyabonga weli
0: dako sokhozini sawbona
3: sawbona
0: good job buti
3: yaphila buti right
0: ah ngirathi kakhulu mina
3: ngiyaye ngikhumbuza kudala mina le Yokala uthula mabota.
0: Thula mabota. Thula mabota.
3: Ayikho sokuyanga ngathi yathiwa
0: nika. Ithula mabota angikhumbulisa njengaka. Ah, ithula mabota.
3: Eh?
0: Ah, mthasini mina ongasakhumbuli kahle kodwa nje angikhumbuli.
3: Yeah,
0: ngicabanga kanjalo. Oh, ucabanga kanjalo nje uthula njengaka mubunyaka.
3: Eh
0: yazo
3: kudala
0: ni. Ah, ngizokuzokwengibheke naso engibheke
3: itenzapho. Ngizokuzokwengibheke naso
0: engibheke itenzapho. Noma ngani ngalendlela ukuthi wakumele sihlale sinyaka.
3: Eh, ibuhle nje.
0: Sham sham wema pho. Uzokuzini sawona.
4: Hey, le kunjani?
0: Ngiyaphila njani wena?
4: Eh, ukhuluma nomfanyane zaduze umkhulumeli wabantu madodana.
0: Sham sham vena ndizohamba nayo iphi wena ingoma la?
4: Ah, uyabona ushisa mpama kwethu.
0: Oh,
4: Kare. Wangayishwanisa ngampela unyaka mangaphonsisi bekuko 95 angathi.
0: 95 uma Willisi.
4: Ya kulapho nje impela.
0: Afike ngicheke, yazi ngeke ngibuke.
4: Ake ucheke, awucheke. Eh, ngihleli lapha. Uthe ihitha.
0: Ehe, uthe ihitha.
4: Ngoba kuyabanda.
0: Ehe.
4: Ubamncananya ngenxathi ubasomlilo.
0: Why babuncanana umthathekazi? Hlase be nawe unayo ihitha.
4: Unayo ihitha phela basabela ukuthi kudesi uhamba kakhulu.
0: Oh, inkinga inogesi.
4: Makhawu uhamba kakhulu.
0: Shaba bebiyadisi. Angibavuki ukugcina. Usokhozini sawbona.
5: Awu le ene unjani?
0: Ene ngiyaphila unjani wena?
5: Hayi uzwa kanjani ukuthi yini?
0: Ah ngilizwa kahle iphimbo lakho.
5: Awu ene ngiyabonga. Mina ene le ngithanda unumber 1.
0: Oh thula mabota. Ikhumbuzaphi lengoma?
5: Wankulunkulu wami ene ikhumbuza ngisayintombi. Isayintombi.
0: Ehhe.
5: Thina sasashelwa ke. Lokho ini.
0: Oh, hayi lokho okukhishwala manje ukuthi uthengelwe okuyinyama noma okuyi six pack bese kuthiwa suqomile. Siyabonga kakhulu.
6: Ene.
0: Dako. Okay, so phema voice note masibuya nje ngapha.
7: Hi Bozix, wasuhambela phezulu nje kanti kagcina ukhala ngegas namathambo.
8: Hehe, wagcina kudala sazi mkhwethu ngithole enye imkhiqizo kwa-Rejuvena ebizwa nge-Gaut Nitratis 2-in-1. Hey, lo muthi uyasebenza mfethu, usenza njengomjovo, ugijima negazi ukhuculule uric acid, ulwe nezinhlungu zamalungu omzimba, amathambo, ulaphe, ukuvuvukala nokushisa kwezinyawo.
7: Kwahle bu, itholakalaphi le-Rejuvena Gaut Nitratis?
8: Yatholakala emakhemisi nakwezinye izitolo, ngabalandela nakwi-page labo elithi Rejuvena ku-Facebook naku-TikTok. Ukuthola ulwazi.
9: Wololo, sewisikhathi sebhola. Kubukeka sengathi i-Aquile ibophela iqembu layo eliqinile nelikhulayo lesiphuzo ezimnandi. Kusukela emanzini emvelo kuya esiphuzweni esihlohlozayo. Nezeviva Sports Drink. Ukhona i-Aquile yawo wonke umlandeli, futhi wonke umlandeli engawina. Vakashela i-Facebook page ye-Aquile. Usibeke ethubeni lokuwina ijezi lebhola, i-table soccer, amakhokho nokunye okuningi. Umncintiswano uyaphela mhlaka 31 kuJulayi. Aquile, taste that scores.
10: Manje awusho mngani, sakuphethe kahle Themba?
11: Hey oh, nginamahloni, imilo ezinsimpi esithenisa ngasese. Uma ngabona lento Themba uzongishiya
10: phela. Hayi, ungakhathazeki, lezi zinsimpi benginazo. Ngasebenzisa iRejuvena Wax Gel. Ipolisa ngokusheshsha iziqede nya. Njengamanje ngisebenzisele iRejuvena Wax Drops.
11: Edeli isebenza kanjani ngaphela? Ziyashisa zonke lezi zinto.
10: Hayi, oh iRejuvena Wax Gel yakhiwe ngendlela yokuthi uma uyigcobisa noma ikephi ayishisi futhi akubini nabuhlungu. IWax Drop yona uphuza amaconsi ambalwa ngosuku. Yonke le mithi uzoyithola noma iliphi ikhemisi.
12: Thola isaphulelo sika 50%.
13: Amashalofu ezitolo zethu ezinkulu agcwele ukudla okungenampilo. Kuvama ukuba nzima kimi ukwazi ukuthi yikuphi ukudla okulungela umndeni wami. Ulwazi olubhale ekudleni okupakishiwe luxakile futhi aliqondakali kalula. Ngifisa sengathi besingaba namalebuli sexwayiso aqondakala kalula ekudleni okunenani eliningi likasawoti, ushukela kanye namafutha engenampilo. Sinolungelo lokwazi ukuthi yini esekudleni kwethu. Sekela amalebula esexwayiso angaphambili esembuzweni sokudla okungenampilo okupakishiwe. Sayina isicelo kuhila.org okuhealaa.org.
0: Sakaza ukhoza from 22 minute past 11 and kwenye kumbuzela ukuthi sanayo ke imix old school mix no DJ Amnesty ukora jega manje asikele kuma voice note sizizo ukuthi wena ngabe lezi ngoma lesidlalile namhlanje legend versus legend uma Willis versus uspeaker ethi ke current sizizo ukuthi wena uthe uhamba na yipi ingoma nokuthi ke ikhumbuza kuphi.
14: Abutu link cishe ngapha ngakwibrazo mina uma Willis amadoda ngamkhumbula amasezothi enintu enjani wekhuzwa suka madoda kwakusekhona itekisi lapha ngakithi emtubatubo kwakuthi Mr. Sprocket hey ngiyakutshela idlali ingoma webutuli angibonge mina nguTimothy ke khakithi kusemtubo edubele enkunzi ngila emandeni kuseshamo
15: asibingelele Mr. Radio DJ, yeah, Tumbeza Pwetu, Mr. Klopp, yeah, nange shupati nomla, ubolige, ay, semba no,
16: Numa wili,
15: yeah,
16: kuna boxa,
15: indala matoto, semba Pwetu, Mr. DJ, ubabunzazi, lose dawe se chintole, angenge tuwale,
16: uwa umushengu shabana toro, ma vusu, la kwantengizi,
15: semba,
16: zakala si bambi,
17: Chulama bota,
6: Tuna mabo, ta soko, soko, soko. Awu hamba nomawilisi, ezingasoze zabona. Umgazi lo mathenjwa, kwamhlabu yalingana. Emanguzi.
17: Hey lihlophu yaphini? Kuba nomcimbi njoko lapha empangeni, kwesamthetho wanovunula isigodi. Kodwa wamanje segula, hayi mina ngihamba noSpikili current.
18: Athumbeza mfethu uyaphila. Mina ngihamba nosong number 2 uSpikili current. Le ngoma le ingikhumbuza ngisahlala eProtea Glen ngo-2006 yayihlezi ku-repeat. Awu kodwa ezamzukwane. Kusho mina isithixo sama-2K umahlobo wahamba bensikeni emzimkhulu ngithi nje current.
19: Uyawudlala WhatsApp. Siyatholakala ku 0791639874. Pod Shepstein. Yena ku 91.3. Noma ku SABC Plus app.
20: Lalela su SABC.
19: Ulalele ukhosi FM. Luhamba phambili.

0: Yeah, igama lakhe laphana ke intokazi uKelly laphana ke uKelly Khumalo ekade sikunikeza yena laphana ngesikhathi laphana ke empini intokazi ke ya yakhona ke laphana ke njeke kwaZulu Natal ingumculi ke iphinde ke futhi laphana ke njeke ibeke ngumbhali wezingoma iphinde ke futhi laphana ke iacte ke yona le ntokazi lesikunikeza yona laphana ke njeke uKelly Khumalo intokazi ke le laphana ke njeke esencane ke ngendlela laphana ke isibanga njengoba sinikeza kamnandi ke umculo ngalesikhathi kumsakaza uKhozi FM laphana ke uKhozi All My Pick Pick right into masika nje asikhijima siyobheka ukuthi obana abathi abalele abalale abalele hashtag angilele ngilalele laphana kumsakazi uKhozi FM uKhozi olimaphiko phiko lapha ke nje ke sihamba kamnandi ngendlela emali sayo ubusithola ku 91.5 to 107.4 FM na ku www.ukhozifm.co.za phinde sihlala laphana ke ku 817 ku DSTV channel ke sikhijima siyobheka ukuthi obani abathi ke bakhona ngalesi sikhathi kumsakazi wamaphambili laphana ke nje ke uKhozi FM ake sibamba lapha na ke oqala usekhona ke simbheka ubani uKhozi sobona uKhozi Hey, Takujan.
1: Yes,
0: Kirona Sekai. Sikona Mr. Negative.
1: I'm going to go to the hotel.
2: Ngiyaphila mkhaya ngikuba nomzamo lenjiyana showe.
0: Mhm, ngiyaphila kodwa showe.
2: Ngiyaphila siyaphila kakhulu.
0: Awu mfethu ngiyajabula maka unjalo.
2: Ngithi ngihlele naye nekhasha yamkhulu majalithi.
0: Mhm.
2: Yebo kuze kuso siba sihleli nawe mkhaya.
0: Awu sanga mfethu siyabonga kakhulu niphile.
2: Danke mkhaya wami.
0: Danke asikuthi masobheka omunye cause.
3: Emli.
0: Sikhona kunjani?
3: Sikhona mfethu kunjani la?
0: Lalela mfethu kumnandi ubani?
3: Oh so lapha ebayahlabathini ozweleni kwampaza ukhuluma noKhayisala.
0: Mhm, ngaphila nje umkhanyisi.
3: Hayi kuhamba kahle futhi ngilapha eJoss Gov nje ngibambile futhi la ngibabhe wena.
0: Konje ngathini manje ngibona ndlula lapha ngisejoss Gov nothini?
3: Ah, ngahamba futhi
0: wathi ngathi mina wothola Mlindoza. Noma ungibona ngidlula lapha kwaJoss Gov uma ungibona uvela uphakamisa.
3: Oh. Ngaphela futhi
0: uvele manje. Hayi khulile phela ngithi kuhamba kuze kuluke.
3: Lazo.
0: Lalela thank you. Kodwa sela sama because.
4: Kuba entry sawubona nje nesikhathi nesikhathi nesiza kuwena futhi njani wena?
0: Awu sikhona sikhona sikhona khona zoom yaphila nawe mfowethu nami noku mnandi kakhulu lapha.
4: Wow super tensing.
0: Usho kanje?
4: Sesizanga hawo mfowethu nami kanjani oza nazo sizwe nendlela.
0: Awu sokho mfowethu siyasha uma kunjalo siyabonga yezwa.
4: Hola Mlindoza.
0: Hola Bramlindo.
4: Hola Bramlindo.
0: All right thank you Felicia siyabonga yezwa. Andazi asikethi masiyobheka umunye ngala. Sabona ukhozi? Ukhozi?
5: Yebo njani Mlindoza?
0: Sikhona kunjani?
5: Hayi khona ukhuluma nomqamelo la ubhongolo esigodisa kwaKhiphonyawa ngilele ngilalele wena.
0: Kodwa yaphila umqamelo?
5: Hayi ngiyabaqamela ngiyabaqamela siqamele manje.
0: Oh la mfethu siyabonga.
5: Siyabonga mfowethu.
0: Eh thank you. Khona buya futhi ngala. Sabona ukhozi?
6: Oh, hashtag Ziwapi.
0: La iqashe khona njengoba sibheke ku-weekend.
6: Ngiyaphilela nkosomfethu.
0: Mfethu kumnandi.
6: Hayi, sibonga, sibonga sinawe la umthokolo angcobule phansi emvoti eGreat Town emakhabeleni ebuka. Sambe.
0: Asambe ke maphola basiyabonga yezwa.
6: Thank you ma.
0: I thank you. Asibuyele la. Sabona ukhozi? Ukhozi?
3: Oh, Bramlindoza.
0: Oh, la mfethu. Sikhona kunjani?
3: Hey ngiyaphila ngiyaphila futhi uyaphila wena
0: lalela futhi kumnandi ubani
3: hayi number 1 mfethu lapha enkandla umkhaya wakho lo mpume wakwa masikane le uyohleze ngena nje ngiyimela imbokodo noma ngayizwa nje
0: hey hey imbokodo hawe phela imbokodo futhi iyabuthanda ubuthongo
3: futhi iyabuthanda lungile futhi ngiyangilele ngilalele wena la ngisenge eDobson Village Square Village Soweto danko ngiyabonga
0: lalela siyasha futhi siyabonga uphilo
3: azishe ngani yakwethu
0: hola

0: ezintathu ngizokushintshela wona ngilikuthi
1: ayi mngani wami bo uhlelo becothosa mfana noma ke la kade sikunikeza ngeyicothola ubhese ngithi uhlelo ucothosa mfana kade sikunikeza laphana ngeyicothosa mfana ngalesikhathi kumsakazi Ukhozi FM usho laphana ke njeke iBlack Mambazo ithi laphana ke njeke uDiya umadoda ya ngalesikhathi lesingoma ke ingoma ezimnandi kakhulu ngendlela manje sawoba ngisho laphana ke ubaba wami ongizalayo laphana ke njeke phansi kwela kithi enkandla ngiyazi ukuthi laphana ke njeke mayisezwa lezi ngampela uvuka ngisho ukuthi ubeleleke mayisezwa lezi njengalezi ngivele ngibona hayi no konakele ngampela la ka lesikhathi kumsakazi Ukhozi FM right 086 elaphana ke 3024 noma ke laphana ke 086 3024 37 umsakazi Ukhozi FM Ukhozi olimaphiko phiko yini edala ukuthi abantu laphana ke njenge ngokubuka kwakho la yini ke edala ukuthi abantu laphana ke besabe ke ucela ke usizo uma ngabe ke la ngampela belidinga ngendlela laphana ke esimanga uthola mhlawu usizo udinga amakhelwane wakho noma mhlawu udinga kusibani bani umuthengi usibani bani kodwa uma uthola ke ngiyasaba kodwa bafuthu ngiyazi ukuthi uzongisiza kodwa manje ngina lokho nje ukuthi angifuni ukuthi ke ngigcine ke ngempela ngihlekisa ngokuba yimina so madodisi izinyo zezinto laphana ke senzakala ngale sikhathi kumsakazi Ukhozi FM imizuzu ishumi ke nanye libumbene ihora laphana ke lokuqala sawubona masanovola khomsa usanovola khomsakazi uhlele kweziwapi isibeke lapha ke kuyikhen mhlawu ubheke emaphathini mhlawu ubheke emcibini mhlawu ubheke laphana ke njeke laphana ke odwendweni mhlawu ubheke laphana ke njeke ngophela imningi izinto zezenzeka laphana ke weekend kodwa ke uthola ukuthi futhi bakhona ke abanye abasuka befihle izinyo zezihlobo zabo ethe laphana ke zadlula ke emhlabeni kuyinto ke ngempela futhi nayo leyo la ebhlungu ngendlela phana ke esimangaliso ngempela right 0860024 kumsakazi Ukhozi FM let's get jimeka siyobheka laphana ke ku line 1 sibheka ukuthi ubani ke esimthola ngalesikhathi sawubona laphana ke Ukhozi
2: sawubona futhi njani
1: isikhona kunjani
2: yakhona kunoma nesiphiwe mthetho
1: nyamboze
2: ya hayi ngeke usizo lo umntu akadingi kodwa una ubona kumuntu umuntu usakhulume ngathi kamsizwe sibantu bani ubona bange ngathi kanti sibantu bani wena mhlawumbe kufika omnye ozocelisiza kuyena avele athi hayi athi ngathi kanti sibantu bani sesisiza wena futhi hayi okhulume ngawo umuntu yiloko nje
1: yiloko enezithi ngigcineni sabo ukucela usizo
2: usize ukucela umuntu usize ahambe khulume
1: uhambe khulume umuntu uma ecela usizo
2: mina ngathi ngabona kambe ungabazi ukusizile nje uri athi ngumuzo bubonge kuyedwa ungihambisile
1: kodwa
2: yena unubonge friend
1: no nyamba sengikuzwa lapho ndo siyabongezwa
2: ngibonga kakhulu nami ngiyabonga ngakhona bhuti wami
1: awuzeke thanki eke sizwe la khona sena sawubona Ukhozi
3: sawubona baba umhlobo njani
1: sikhona thina njani nina
3: ngikhona ke xa izonda bokhona isikolo sakho manje siyabona hayi baba baba umhlobo bona le baba umhlobo ubaba la
1: ayi ubaba ubaba uDlomana wawusuzwakala phansi kangaka Dlomana ngathi network yakushashaya Dlomana lapho khona
3: i network baba manje mina nkinga la ubaba manje Nkosi yami uthi sine mesibi baba umhlobo eyongasabi ke kuphela kumanje nje baba umhlobo angazi ukuthi ngivuka ngidliwe bengicela mani baba umhlobo kubalaleki bokhosi ukuthi Nkosi yami abangilekele nokosikazi namandla angazi uzothatha inhlansi nani baba umhlobo umani bengicela ukuthi Nkosi yami balaleli bakho amane babe nozwelo Nkosi yami ukuthi nami ngithulile ukuya ngasethunzini baba umhlobo kubi isimo sibi yazinike ukuyihlike ngesikhathi sokuthi umuntu athathe impilo yakhe kodwa ngokuthi ngiyazi ukuthi mungukhala kubantu bazakulekelela baba umhlobo bengicela Nkosi yami akuyona bantu laba ngiyipasto baya ngasethunzini noma ngabe ivoucha noma ngabe imuntu angaphayona bengicela ngifonele kungaba ni 6 ku 076 04 25 667 iphinde baba umhlobo 076 04 25 667 baba umhlobo ngiyabonga kakhulu ngiyacela balaleli bokhosi ngesizwe ngiyacela ngiyinikela ukuthi Nkosi yami ngileke beleni ngafa baba umhlobo
1: siyabonga kakhulu baba umhlobo siyathokoza kakhulu
3: ngiyabonga baba ngomezulu baba ePumalanga amen
1: amen Right, because you have because all my people pick on the sky teams of Galapaga, well, I shum get Lapanagan Jagger, and the Shelly Horror Caracum Sars, of course, FM, Samajam Nan, Gentleman Sars, Shalapanagan Jagger, 3 o'clock, Sindaon, Kanabang Pumas of Colaparagos, Amazama, Chicago, Nagam Nandi Galiscati, Lapanagan Jagger, 3 gago, 5 o'clock, Califano Falcola, Lapanagan Balinda, Bagan, Devil Winda, Colaparagan Jagger, Ukos, Brookfast, Samajam Nandi, and Gentleman Sars, who is in Fraser, who will stand with Amtaja, about Friday, and Pegam Timbin, and I will Timbin Jumin. Nomvele wahamba nje yabona hey bafethu ngeke kale sikhuluma noLila ahlophe ngakangena ohlele ukuthi hey bafethu uyazi kunzima kanjani ukuye emcimbini uthola ukuthi kodwa manje awumenywanga makumenywe mina uBlamlindo sengifika ngifika noLila phana uMpoka Hlophe sekuzobizwa mina Lindo ukuthi kodwa bona ke Lindo yabona ke Bramlindo yabona ke Bramlindo oza urong mvala ke mina ngimeme wena ngathi uzala wena usufika nabangani bakho okay ke kulungile ke akhamba wona ke imindoza kusala umngane wakho. Ah mina ngavele ngathi umngane wami mfowethu ngeke vele ungishiye ngoba manje uyezwa sekuthiwani. Yeah. Ngiqonda ukuthi qinisekise ukuthi la uyakhona umenyiwe ngendlela eyisibakaliso ngalesikhathi kusengazi cause ye FM. Asikujima siyobheka ukuthi ke bathini abantu la ngalesikhathi. Sawubona ukukhosi.
4: Eh Bramlindo.
1: Hey, ngisikola kunjani?
4: Wena wasekhaya.
1: Awu wena wasekhaya.
4: Ukhuluma naye uDr. Mr. Executive la kuza emafasha wayo.
1: Uthini uTu Mr. Executive namhlanje?
4: Hayi, futhi ngithi mina umuntu ukuthi uyahleba ungisivile, angibe nendaba, ngoba into sengise ngiyitholile okwakhe namajazi akhe lokho.
1: Ngifika nje kuwe Mr. Executive ngizoyicela ukuyimpushana. Usuhamba ungikhuluma lapha kabi, athi ukubona nje uLindo kujayiva kangaka nje, kusuthi impupho yami ukubona nje, uyabona?
4: Angidabo nje ubaba nophumayo ucela usizo. Kusufuna ngaphela usizo mfowethu uma usesizakale uyadla wena uzoloku khulumile kodwa usesuthu esifini ngoba uyasho ukuthi ukhala ngendlala manje wena usiwe ufuna ukuhlekisa ngayo ubuhlungu azenge ngibone njalo uthola umuntu umuntu uzocela mhlawumbe impupho kube khona umuntu uzotshela abanye abantu yabo nje bephuma ngabhakethi ubese ucela impupho usho asikho isidingo sokuthi ngathi umuntu uzocela ngoba usuke ethunywe uNkulunkulu umuntu uthi ngoba uNkulunkulu akayeke ehlezulweni kodwa wakhamasa ukuthi athume umuntu ukuze kusizakale omunye umuntu
1: and uNkulunkulu uyakuthuma athi hambe lapha kusibani hambe kwasibani bani uyofuna la uzofika uyithole khona
4: yilapho uzofika uyithole khona lapho lokho usuthola izibusiso uvala umlomo kuphela usiza umuntu
1: ngicabanga ukuthi mhlawumbe ezinye zezinto lezo uthola ukuthi abantu sebegcine besabake manje ukucela usizo mabe nezinkinga
4: ya yikho manje abantu akukho ukuthatha ngoba manje umuntu usuke esafela ngaphakathi sabe ukuthi uzohlekwa kanti awungakunako kuningi mfethu ngoba impilo semhlabeni thina sikhule kuthiwa umuntu umuntu ngabantu hayi asakazi ubrenda uma ngabe ubrenda ezongena la ejabavu uzoyizwa into engiyishoyo mfowethu
1: awuzoyake mfowethu no ngizwakahle kakhulu
4: uyidoda la ngikhuza emafahlani bye Lindo
1: awuzoyake doctor siyabonga kakhulu
4: sharpway
1: right asikujima siyobheka omunye la sabona cause
5: Mlindo
1: sikhona kunjani baba uncanani
5: sikhona Mlindo
1: eh baba uncanani
5: yebo baba uncanani
1: yebo yabona sengiyakwazi ukuguza impela manje
5: ah siyakwazi namthini yakwazi ukuthi hola Mlindo
1: hola Bramlindo ya mhlambe ke lababa yini edala ukuthi abantu mawubheka begcine besaba lapha ke ukucela
5: usizo Mlindo sisakhula thina sakhula kwenani umuntu mayilambile hambo sithunywe socela impupho akuthi imocela impuphulo wamuso kwasibanibani basebekufakela endishini ubuye nayo impuphu kukuhlize abantu besahlangene kumnandi namhlanje abantu wathi uyocela nje sizoduma yonke into umbona nje obesa njena uzofuna into ethile kuhleka umuntu esabeka ukukhuluma manje ukuthi sizohamba ukukhuluma ngayo uma ngayo umbona nje sibanibani bekhuphekile kade uzofuna into ethile interesting ekho kuqala abantu sebesaba nhlanje vela lamba umuntu eneyinkane zakhe ayibo phezulu umuntu aqinisa lathula ke ungizoduma yonke indaba ake angathi ngise ebhasini ngaphosa abanye nje angishayele lama lesi nje kwenziwa yini abantu manje bengabe besacela manje impuphu umuntu alambe bathi hawu bathi ungaduma yonke indawo ungavele uduma yonke indawo uma uthi uyocela namhlanje uthi ulambile ibhodoli bezizofuna ukuyimpuphu Oh, wouldn't it to come when you better go for the teenagers? We man, I'm a fool for the teenagers. Mona, the Esther, who's off on the teenagers. About a little sabu, Elamazan, about nothing, the Mindos, about to Madame Sanz, Axel Bone, and about to Bacana. ngisho sebebabili bathathu baza kusebona laba bantu thina abazalwa bekhona. Ngoba ubuke nje into othisha iy'ngane zanamhlanje ziyabaphendula abantu abadala zisahloniphi, siyithumba nje ingane ukuthi ayenze into ethile ayenzi iyakuphendula. Sokushintshile nje namhlanje abantu sebesaba impela ukucela, basaba ukuhleka ukuthi uhambe ukhuluma ngayo uma ngayo ukuthi umbone uhluphekile. Ayayayaya ngcono vele uthule kuyilambele kanye ney'ngane zakho ubuntu wenzulwane. Iyabonga Mlindosi ukubaba uncanane egawuzi.
1: Ya ngiyathokoza kakhulu baba uncanane, siyabonga ezo.
5: Yebo, yabo, siyabonga.
1: Ah, thank you. Khona omunye osela. Ukhosi. Ukhosi sawana. Sawana ukhosi.
6: Yes, Mlindo.
1: Hey, ta kunjani?
6: Yeah, phela futhi.
1: Lalela kumlando ubani lo?
6: Uthemba Lamula mfethu Scott Mthethi.
1: Mhm. Uthini uLamula namhlanje?
6: Emntana omkhulu azi ukuthi into eyinkinga la emhlabeni namnini.
1: Mhm.
6: Umuntu uma kwakusiza mfethu. Uthi mawusu on usu right ahambe eshaya isifuba ukuthi umbona nje. Kungami. So mntana omkhulu inkinga nje bese kubayeleyo bese ukuthi mhlawumbe umuntu ongakusebenzi umuntu ongakwazi noma usho umuntu ongamazi oye kumbona ukuthi wamsiza kanjani noma nami wangisiza kanjani, because uma uzongibona uzongazi uzothi ma ngithi ngithi ngiyaphakama uthi bese uthi eyi umbona nje uLamula imina nje wamsiza bo mntana omkhulu. Uma kuthiwa asazani nami angikwazi kodwa nje ngisizile lapho nje ngihamba nginephinini nginenjabulo, cha wangisiza umuntu ongangazi kodwa oseduze ongaziza uhambe engikhombe nje umbona nje.
1: Umbona
6: nje fana nokuthi ngimlinde bese ngihlale mninde ungiphiphi ukuthi nginabantu thele itshekelele usazo samphethe kahle lisase right hey la la yakufanele. Yabona so nje usenze example manje bese ngibengakala nje lapho bo inkinga nje ibe umphethe ukuthi makuthiwa ukuthi umuntu ukusizile umuntu nje ongamazi umuntu okwaziyo phethe inkinga because uhambe eshayise bethi umbona nje ungenxa yami.
1: Yeah, yabona nje mfethu ya uselapho nje ngoba ama ikakhulukazi lapha izinto zokugqoka. Thina yazi ngesikhathi sethu bese sibuka nje abantu bayiboleka izinto zokugqoka ngendlela isibamthuthi angisenayo into ethile. Mhlawumbe ngizosuka kuwe lapha na ke mhlawumbe ngiyoboleka, mhlawumbe ngabe ngiboleka itiki, ngabe ngiboleka ini kuwena ngoba ngencoshi anginalo nami ngidinga ukuye emcimbini kodwa manje angeke ngikwazi ukuhamba ngenyawo. Ngothi ke lapha emcimbini sekuyasinwa ke sekuyasinwa usuya ngimemeza
6: ngicela
1: phela.
6: Wakhabuye tsukwena.
1: Yeah, uthi phela mala. Yela ungasini phela kakhulu ungazi udabulele yompahla lewe
6: kunjalo mtakamkhulu yabo nje bethi ungazibethe ukuthi sukuyimosha bethi into yami kanje kanje kase mina nginikwa wena nginto ngowasemtshenzi nawe walawo wakhona bethi kanje bethi ngiyazathe ezayo umuntu lo wangisiza wangisiza awu manje bethi dayiduza wawukhoza khoza zihambe ukhuluma bethi ngiyabonga usemtshenzi mtakamkhulu ngilalele bethi angilele.
1: Nasi yaphela siyabonga kakhulu Phindu yasa.
6: Ngiyabonga mndeni.
1: Thank you. All right, cause yafam cause lo maphiko phiko ngalesikhathi ihloko sele sikhuluma ngaso ngalesikhathi la sithi khona ke sondela ke sikhulume ngokubuka kwakho ke yini edala ukuthi ke abantu ke begcineke lapha ke nje ke lapha ke besabeke ucela ke usizo komunye umuntu uma ngabe lapha ke behluphekile. Angizothatha uyedwa nje ke bese ngiya lapha ke engomeni noma sengibuya ngibheka lapha ke Facebook ngakijima ku Facebook lapha ukuthi cause FM ungena lapha ke phakathi bese uyawazi ke lapha ke uyo posta phansi kwehloko kuze sikwazi ukuthi sikufunde ke nawe sizo ukuthi ukuthini owakho umbono ngalesikhathi kuhlelo lethu lumnandi kakhulu lasithi khona hashtag ziwapi asathe lowo ugcina sawubona cause
7: yi Pramlindos
1: sikhona fethi kunjani
7: sikhona kunjani kwani
1: lalela kumnandi ubani lo
7: uhleli nomzwane lo kansimbi manje phasa edonebrukana amandla ubaba kakhethelo
1: ubaba kakhethela usuka manje
7: ubaba kakhethelo uyabona Pramlindos kule hloko sakho
1: ya
7: kuyonakala into leziningi kukhona nje ngakuthiwa inyanga yamadoda ngithi aye ngizoqaphela ngizoqaphelisa lokho amadoda asesaba manje ngisho ukucela usizo ukubuza ulayini kulayini abuza umuntu ogcina ngesizathu sokuthini manje sowungena ukucela usizo ngoba abantu abasena sifuba abantu banamhlanje sowufika ucela usizo njengoba usho nje kuyaba shooting ngathini abantu sebeyonda bayilali undaba ayilali manje sifubeni manje na iyamshisa kufanele enze njani ayixoxela abanye abantu iyona ke leto manje sesisaba ngisho ucela usizo uzathiwa nje amadoda asenqena ukuye clinic ngobani asesaba ukuthi azafacela usizo kuyabe indaba soyithola ngaphandle onesi sebeyixoxile mhlambe nabo ngiyalinganisa ngisho ukuthi bayenza nabo onesi sengisho into nje naleyo emlindosi wemlindosi kukhona lengifuna ukudlulisa khona la okaduthi khona umuntu uya la engamenyiwe khona ngimenyiwe ngasekhaya ziyawushaya kamashamplani kuleso nto leli lakusasa maye bengithi ngifuna ukuthi ngikubize usiyabonga uyashada ozongisiza ke emlini sokwa manje ngasekhaya ushaya endaweni ezimbili manje kanoma
1: lalalala
7: wena ungiyele lapha eceleni kamashamplani ke wena mina ngiye la kabukani lehlatshwe khona futhi kuzobe kuhlikisa usawoti zonke le ndawo umlindoda
1: angimenywe ke phela nami ngingathi ngithi ngiyafika kuthiwa hawu ubalinge manje futhi lo uyabona
7: cha umlindo sithole uzobuphetha ithikithi wena lamzwandile wena ubaba umashamplani uzabe kumukela nje noziyabe ethi bona naku umzwandile kuzosekumatshe nandi esithini kamzwandile kuhlala ubhela umlindosi mina ngishona kubukani ziyawushaya kani umandlovu edolobheni phasi kanomandlovu kanyama kayiphela kuphela amazinye endoda
1: mlindosiabe
7: siyekhona baba ziyasha baba
1: ola
7: lapho ubeathi mlindosi
1: thanki phela siyabonga
7: ubiziwe-ke njalo angifuni ukuthiwa bengekho laphana lapho uyabona
1: ngiyofika ekuseni
7: ngiyofika ekuseni kamashamplani
1: uyema
7: uthengeyona ngifuna kamashamplani noma nicuphe lento ezicushwayo emafonini la emotweni yakamashamplani ja mlindosi
1: shamsha phela siyabonga kuyazo
7: thanki thanki ube-right mlindosi
1: thanki
8: uyawushaya siyatholakala ku 0791637474 uyawudlala uWhatsApp siyatholakala ku 0791639874 Donkey 12 to 3
9: nani bantu besifazane sincingeni phela zenathi sokwazi ukunxenga
10: akuthi ngoba nakho umuntu wesifazane wenza ukuthi nawe sekuyakushintshani ukuthi uyindoda ngalokho ngoba wena mela ubudoda bakho phezu komuntu wakho wesifazane
9: 50-50 amakunjani
10: lalela ukhuluma nozimiphi indoda iyohlezi indoda ngisho ungayaphi izohlezi ihola inkinga ukuthi-ke lesi sibukuza sekhanda sikuhola sikusa ngaphi
11: uyokugibela ekhanda umuntu wesifazane mayibona ukuthi yonke into ayishoyo uyamdedela ayenze leyo nto ngoba umuntu wesifazane will always try and push you
12: let's go 50-50
10: indoda ayiqhubeka ihola wena uze ngemuva so eka 50-50 ayisebenzi
9: nina kweniphendula izinto indoda ezokhwala ngobuqotho nangothando nangokweqiniso ingenamali ayikholi ngokwanele
10: inkinga nina niyaphapha umuntu wesifazane umekwakunika into nje uyaphapha uyahambe oyidla nabanye niyaphapha ngiyaphapha ungingeke futhi
8: ngo-12 kuya ku-3 ntambama ukhozi FM luhamba phambili lindo kuhle ntombela ukhozi FM

0: Hola Mlindo, Sitebogo Msela yamasitela. Hawe Mlindo, siyabona le ukuthi udinga usizo kubantu. Iyinkinga Mlindo, ngoba manje futhi uma ukuthi uyabheka lezi zinto zo-Facebook zoma-content lezi, usethi umuntu uma ekusiza aphinda ubone useyamshutha umuntu useyomfaka ko-Facebook ufuna ukubukwa ngaye. Iyona into eyenza ukuthi abantu bangalifuni usizo leyo kubantu. Angibonge uTebogo Msela yamasitela, umsuthi okhuluma isiZulu bhaqa, ubaba akade.
1: Hola hola hola Bramlindo. Ay mina Bramlindo ngafundiswa ngabazali ukuthi into nento engiyitholayo kufuna ngizenzele. Ezinye ke zezinto engiyayi ngiyibukele emphakathini. Inala nayo ayisekho. Izinga lokuganga umuntu uma ekusizile phecelezi lokuthakatha liphezulu. Yilezo zinto engibona ngathi zibabangela ingcindezi ukusiza abanye abantu uma kodwa kuselelo.
2: Sawubona, sawubona Bramlindo, ukhuluma nonkosi ePhanashanga odume ngele kaChillies ngise how we college it on ngidonsa nje ng92.2. Hey wemsakazi, uyabona lento yokucela ibuye ibe buhlungu kwesikhathi, ngoba manje wena usuke uya kumuntu ngempela ngoba ufuna usizo. Manje uthola ukuthi ugcina ususaba ngesizathu sokuthi la emhlabeni manje siphila esikhathini esinzima siyahlebeka. Uthi uyahamba uyocela mhlamba amafuthi, uyocela usawuti, umuntu uyasala uyakuhleba, uyakukhuluma kumakhelwane ukuthi umbona nje ubezocela uxakekile. Kahle kahle umuntu uyasizakala ngokuxakeka komunye umuntu. So nje that is why uthola ukuthi sabantu ke manje sesigcina sisaba ukuyocela. Ngaso leso sizathu leso sisaba nje kahle kahle ukuhletshwa ngempela, ukuhletshwa nje kuyinkinga kabi. Hey Bramlindo, isono bakithi indaba yalo baba, ngifise ngathi uNkulunkulu angamsiza nabantu bakithi abamlekelele bo lo muntu lo okhala ngokuthi ulambile. Kusiyami ngathi uNkulunkulu nje angamsiza, kubi bakithi imisebenzi ayikho. Hey bakithi ngathi ngasizakala. Inkosi ePhanashanga ngisihawu ikheliji Tony, ngiyabonga.
3: Lindo kuhle Ntombela, ngukhozi FM.

0: Kambi lakho iPowerflex yakwaVodacom. Uhlelo lwenyanga nenyanga ongenayo icontract ama-credit check futhi ungalikhansela noma ushintshe noma inini.
1: Wema!
0: Liza no-40 gig kanye nemzuzu engu-300 yokufona kunoma yiphi network. Konke lokhu ngo-299 ngenyanga.
1: Manje ngiyithola phikele nale ngaga.
0: Itholakala kwiVodapay app noma online. Hamba ubabonise ukuthi uphethe ikhala kahle.
1: Hayi, ngizokwenza njalo.
0: Kunembandela. Further together, Vodacom.
2: Chefstein. Yena ku 91.3. Noma ku SABC Plus app.
3: Lalela su SABC.
2: Ulalele uKhosi FM. Luhamba phambili. Uhlezi nomlindoza kuKhosi FM.
4: Right uKhosi FM luhamba ke phambili lapha ke ngalesikhathi kumsakazi uKhosi FM njoba sasazi ukuthi sipheke lapha ke njoba phela nje baya lapha ke ubona usipheke lapha ke horeni lesigaki sipheke lapha ke ehoreni ngelale sibili kumsakazi uKhosi FM namse ngiyabuka ke siyasondela ezami lapha ke ikhathi ke zokuphuma kwana makule sikhathi nakanjana sikejima ke siyobheka ukuthi bathina abantu ngapha kwezithinta lapha ke nje ke ucinga sobama nje ke lapha ke ababili abathathu ngalesikhathi sawubona lapha ke uKhosi
5: njani
4: sikhona ukuthi sikhona thina njani nina ma
5: Ene ngiyaphila.
4: Ah, nathi siyaphila ngaze ngajabula.
5: Ene, ngujabula mina mfana. Ene uyabona lapho okusebe inkinga khona.
4: Mhm.
5: Ilokhu ukuthi umuntu akusizi. Bese ke ene ha Mabonolele ene bekhuluma bamthaba emsakazweni bakhala amanzi njengewa
4: awuwe madodhi ha
5: uthi yewe adela ezofuna ene ukudla akanakudla lezingane zakhe uthi ikati selale zingo ukufakele yonke lento umlindosi yonke lento kade wena uyikhuluma ubona ukuthi lo ushilo wathi uthi angiyifele mangiyifele
4: usho ukuthi wena neli namhlanje impela usizo omunye umuntu impela usuye saba manje awusaliceli usizo komunye umuntu manje
5: Wemlindo sina ngasho njengami nade ngisebenza ene sengengalamba la ngashoda nango shukela ngathi zip mlomami ngathi zip ene yazi ukuthi ngangaphuza amanzi ebusuku ngithi ngenzela indlala ngathi ngathula ngathi dwi
4: wathi nje impela angilibeki Angihlaleni nje.
5: Uba mina nokwenza ngathula mlindusi.
4: Mm. Ey.
5: Angikeng uqhela nje ngathi mina into engayisho ngathi ayumntwana nto anginike. Kodwa uthi ngisho uthe.
4: Ngilambe isu.
5: Angifuna ngishimpopo.
4: Eh. Hayi khona. Hayi siyabonga kakhulu lapha ke sisinile.
5: Maphile nje ngisajumeka ngakakwazi ukuvuka njalo ngisajumeka sala kahle
4: akusakwazi nami hey
5: ne ngiyajumeka phela ngakajwayeli ukuthi konje kufanele ngivuke ngithathe ama-laptop
4: ay ngiyajabula kakhulu phila nelweza Attack him.
5: Sure.
4: Alright, of course, FM 7 number one, MZ show is a good I'm not here for a pay. Travel plum lindo, Falla Gantombella, or DJ Lindos, on Fana Panzeka. As now, Jagam Nan, which Lago Zuapi, who said motors the Lagam Nan, who said tracking, San Bonan Bantu, La Palagaba, Travel Mataki, Imon on Bon, and right to go to a Samutama Security Appeal, a Samutama Credit Bantu, La Palagan Jege, or Driver, Boma Up, the right to Washuana Guenu, and La Palagan Jege, and Macaraj, San Bonan, Amapoisa, and the right to go to Ama Security. Isemuntu baphila abantu abasebenza lapha ke eikhungweni esebenza ebusuku esemuntu baphila abantu lapha ke njenge iphendlela sanibonani sinani nje ekamnalo uzoshala lapha ke 3 o'clock enhleli no Bram Lindo ulinde kuhle usizwe umfana wakantombela sawubona cause sawubona ku cause
6: sawubona umnini
4: sikhona kunjani
6: akufani mawana ke
4: la uma unganakile akufani
6: akufani mawana kuzonyukela ushukela
4: ayizonyukela ushukela mfethu yazi
6: ikhuma nomuntu wangizama lapha mambule njalo kusasemku
4: Mm.
6: Umlindo abantu sekwaphela lento ekuthi ubuntu.
4: Mm.
6: uma unobuntu uyamhlonipha nomuntu noma ngabe ubengani kuwe ngoba unobuntu uyazi ukuthi yini umuntu nawe ngoba umuntu uyazi ukuthi yaso uyayihlonipha yonke into uyihlonipha wena uhlonipha umuntu afike kuwe noma ngabe ufike ngasiphi isimo uyasihlonipha isimo sakhe
4: ya
6: ujulile nje lento umlindo ngoba nokuphelela-ke kwabantu abadala emakhaya kunomthelela
4: kunomthelela
6: ngoba imizi manje usuthola ukuthi sekwasala iy'ngane mhlawumbe sekwaba osisi abakhona noma omama omama vele kwakwa abantu abakuthandayo ukukhuluma ukuthi bakhulumane-ke kusuke ukubona
4: ya
6: kodwa nje-ke inkinga iba lapho nje kushoda nokwabantu abadala ekhaya ngoba phela ney'ngane zayikhuliswa ngobuntu ezamanje sekukhula iy'ngane kwey'nqwaba egcekeni ezo-anti abasebenza kuphi mayelethe ukudla okuphize zikudlela ekamerweni leyo ngabe yifundisana bukhona ubuntu lapho ayihle kulekabezini
4: uyazi ukuthi mina ngiye ngibuke nje la bafo kodwa uthiwa uyikhambani
6: undoda owangani lapha amambule endlela okhathesemkhulu
4: ngithi ngifuna ukubheka la ukuthi ngoba phela kuqali ngesikhathi kusakhula ogogo yayingekho le nto le kwakunikona yonke into lapha yaqa umuntu ahamba ensimini anikeza umakhelwane wakhe ongabe yispinashi engabe yihlabishi engabe yini nini ahamba yomnika ngiyabona nje ngenxa yokuthi hayi ngoba ehluphekile kodwa uyamnika nje mhlawumbe ngenze kuba naye uyakudinga uyabo izinto ekanjalo kodwa lokhu kwethu sesihamba simemezana sikhuluma ukuthi hheyi umbona nje umlindosi njengoba ubona kumakhaza nje leli jazi angagqukile elami and sengiyaluthatha manje ngiyalifuna yebo
6: angithi umlindosi le nto eyikhuluma wayibona usemncane
4: ya
6: wekhulisa ngalokho kwenza angithi wakubona
4: ya impela kunjani
6: ngitheni mina ngithe ukushoda kwabantu abadala
4: ya ya ya
6: ngoba nawe usakhumbula namanje indlela eyikhulisa ngayo ukuthi uma uwumuntu uhophana kumasilwane yes
4: Yeah.
6: So manje ayi mfowethu abantu balahlekelwe ubuntu nje ayikho enye into ubuntu buphelile ngoba ukusiza umuntu uma uwumuntu awuyikhulumi into ewusizi lomuntu iyayihlonipha ngoba ukhuliswe ngobuntu kodwa uma uzokhulisa ngokuncisha nokuthi ezinye iy'ngane awuphani nazo phana endlela ekameleni zidla iyogathi zodwa ngoba ezoba nayisebenzi ukhulisa
4: Ey bafethu. Yabona lesikhathi manje sesizwisana ubuhlungu. Ukhohle ukuthi lo muntu omzisa ubuhlungu umuntu naye.
6: Uyabona mlindosi. Mina singe ngithi akukhulisa ingu. Ukukhulisa isizwe esifile. Ngoba into esiyenza uma usuzele wenzi izwe. Uma ngabe ingane ikhombisa into errong, ukhanda abantu. Ngoba na uthi wakho umncana ngithi wakhanda lapho nje ukhuluma ngalokho iningaka iminyaka lonto wayibona
4: semini kulungile fethu siyabonga eyi madoda ya ula ya umsakazawa phambili cause iyafam sawubona kwizifrayizozo kwizifriday abanye bathi lwesihlanu abanye bathi ifriday engabe wena uthini ulapho khona unani ephaketheni uyavuka kusasa uyahamba kumenywe abantu abathile kodwa nawe uthi ayino nami ngiyayifaka lalela uyaphi ngoba wona awumenywanga qinisekisa ukuthi basibheke lapho kwi-weekend iy'ndlela zakho ziri-right ngendlela emali sa siqondile hhayi indlela laphana-ke egwekhwile bamenywe oblamlindo usuzokhosela kubona abakumemanga ngoba uyahlupha khula ngoblamlindo laphana izinto ey'ngahlupha uyabona right asikhijime sibheke omunye ngapha kulayini sawubona kukhozi ukhozi
3: lindosi
4: sikhona kunjani bhuti
3: hayi kaphile ukhuluma nothemba mlaka emtubatuba kodwa la kwezofonofono la
4: uthini umthimbombo
3: bhuti isihloko sakho mfowethu hayi sikuhlunga yabona mfowethu le nto lena owayethe kahle ubhuti ophumayo ukuthi yona kudala kwakunobuntu
4: ya
3: hayi manje ubuntu akusekho azokuqala kuphi futhi akhumbula kudala sasidla ndawonye emakhaya
4: yes yes yes yes
3: wawuthi uma uhlaukuthi mhlawumbe yabuya ey'nkomeni so hey awukwazi ukudla usibanibane ngapi ihambe umfuni umfuni uzomthoko kwakwenza ubuntu ukuthi nibenibumbane
4: ya sibe yinto eyonengane
3: zangaphandle ye bengane zangaphandle zihle khona la ekhaya hey manje kwaphelela ukuthi ingane manje ingane sinesitsha sayo emakhaya so manje lokho kukhona uqeqe nendaba ukuthi ubani udlile ubani akadlanga ubani wasetshangaleyo
4: eyi wayibeka
3: futhi umakulinye ngokogube ogaa umakulinye emakhaya akudala wawuthi masebuvunwa bakevuna ukubizwa nomba ukubizwa nombatha bebizana nomakhelwe bezovuna nabuna kudliwe
4: kudliwe kube mnandi
3: uyabona mfowethu nje angazi ngazi ngabuya kanjani te mfowethu akuyakusabuyela emuva mfowethu hayi lungile mase ngathi uma uthi ubawelo baba mfowethu ubaba mfowethu yazi ngibe ngisusizi ngampela ubaba lo uthi ntambini hayi angazi ngasizakala kanjani mfowethu hey abantu abanobela abangenelela impela
4: hayi ngimzwile nami ngizobuhlungu ekungabazi.
3: Yebo
4: kuzazi bonga mfowethu. Kulungile. Nazi ya awuswe. Ubhekephi? Ubhekephi njengoba uyiphethe nje?
3: Ngepulukwane ngisuka le yuki le isenkepi ngepulukwane.
4: Awusuka madoda epulukwane ukhonze lapho kodzani. Ya, kukhonje kusepulukwane ngithi. Ya.
3: Konda.
4: Awuswe kafowethu. Number one.
3: Yeah.
4: All right, ina kanjani sala phala games useshakala mphele phambili shala phala ke uthi o'clock umsakazo cause ya family city corner hashtag ziwapi and no blamlindo umfana kaNtombela laphana ke njenge sawubona masana vela lokho umsakazo osakaza bukhoma sethekwele gagasini ku number 100 KE masingalodi kanti usidonsa ku 91.5 to 107.4 FM futhi usidonsa naku 817 ku DSTV channel ngalesikhathi mhlawumbe ke sibambe ugcina ke nci bese ke laphana ke njenge ke simbambe ugcina bese ke laphana ke sivala ke isihloko sethu ebesikhuluma ngaso na iya ke sibheke ukuthi ubani ke simthola. Sawubona khosi.
7: Sawubona njani mbini?
4: Sikhona kunjani?
7: Ngiyaphela mfowethu.
4: Mm.
7: Ngiyasiza isihloko sakho umlindo cha mina ngihambe umlindo mangingamenywa. Ngoba ngisuke ngigwema ukuthi mase ngifika lapha phambili sengixabana mhlampe nomuntu kade nenyiwe khona lapha. Bazobuza phela abanye bethu bemenywa ubani lo. Kanti bayazi ukuthi bebengike ngizathethi.
4: Mm.
7: Ngiyabona. Kufana nokuvakasha nje umlindo hey angivakashi. Awuvakashi. Uvakashile. Bekhuluma bebodwa ubona usebuzwa ingane sithi imali ngekanti uhamba nini. Hey.
4: Kuthiwa ngizodlokusale kuwe.
7: Ngiyamtshela wemlindo mntwana impela ngizinze kanje la ngibonga usabe lo wabuthele ke manje kwathi thank you mlindo.
4: Awusanga thank you mfethu siyabonga. Wayishida bekho. Yeah. Yeah, hey, wayishida bekho leyo kuvakasha. Yabona le lokuvakasha bakwethu. Iyakhalakela insizwa futhi yake yagileka. Lapha la ke uyibonake. Nansi ke lapha la ke nje ke leyo kuvakasha nansi inkinga uyabona lento yokuvakasha ufike emzini womuntu ongaphethe lutho uyabona impela kwabanye abantu ke kuyabasinda ke lokho ingoba ke ngempela lapha la ke nje ke ngempela sebezokhuluma ke abantu bethu umbona nje hey akaphethe ngisho so esiye zezinto lapha ke uthola abantu ngempela sebegcine ke sizibaphatha kabi ukakho kwabanye bengavakashi ngoba babona ukuthi izimo ngeke sigcine sihamba ngendlela lapha na kuyona ngoba khona ngempela uthola kuyaphoqa ukuthi uhambe endaweni ethini kodwa manje awunalutho unemanje ugibe uyabona nemali yokugibela uya uzobe nemali yokugibela lapha ke usubuya madoda right isikhathi sethu mangabe sika njena kanjani esokhejima ke sibheke lapha ya right yeah cishe ke sizobheka lapha ya ku sikhijima sobheka futhi lapha ke nje ke ku Facebook eke siqala kodwa ngapha engomeni masibuyela kanjani siyabheka ukuthi bathini abantu ngapha ku Facebook lapha ke kumsakazo wakho lapha ke ukhosi FM.